0: tebele wa jelo se football e 5 minuto che nele chula suma lua pa fongal tanto wa tino e tatu tala mai sa molo na to fa sala widal ne fo ia uni pe ona yai ia le tau tuole fionga ngal man mana tipi au tanga vaya ia le tau fo ile jula e fitu le fia fena nele am fai ola vati a te olta walungo le so o le tau tuole le fionga ngal man mana mau ala leisi fa wapunga le sa tau tali jula e valu le tau walungo fo ile mo neva yaso o lana tau tuole mo tatu tala oto mai sa moa Aho li fa malo aia toi momori atu le pae molungo tatu wa tunu'u. O ila tu le nao lo fita itunga tu te manga luenga le yasa. Te fa malo atu tapo inga ne ya tatu tu amatua tu asin sine moto malawa. Le ma watu lo toteli la tu lo mafuta maita lo fai malo a. Fa fitai mo la utu tapo inga. Fa fitai te talu. Fa fitai sa ili li ili anapongi. Fa fitai fo imo to fautuanga mati ma inga eti mata ai fa nau e mese ila to ma imato uma o lo fia ngai manga luen e se le mana ye mo se ainga ai se tanga te matua se te mams tina matua langa o leo ye tawana tatu langona le tilo taimi mal tilo asu o la to fautuanga ma le latu tatalo ili tue maua tilo ainga tilo ainga wafa ilangi le tilo na imatua matutua ai amu ia oi Amu ia oi, pe afa pe le te whaafungafunga mai, ona ye le ta mamre tina matua, e do tono lo aing. Ia po si utua a foi po so tina o so ta mana e tau si temile. Toli ala umanu ia maua. Toli ala umanu ia maua. Awa te popole, tapisa al tato po kalam, awa te popole imo mo ngaruenga pe apete, wale isa u ngaruenga, wa e tau si pa pe e, wale isa u ngaruenga, kousi si okama, no, kousi. Se lai matua le atua le tamau ainga yow lima. Matua le atua le oa iya te oe tausi yel tua ina malo matua. Paa wale mea olofa mao ni tausi. Fai le lai puti. Fai se la tau mafutanga. Asu se ipu vai. Fai mai e oa se ipu vai. Awa ni mai maua. Le mai maua lo wafu walu sina. Malo le onsa I malo le tausi matua. Tato umala walo fenga tiu te mangalwe Mai se oile na wa e mapu ati yau malo longa I tono fre ainga Ka ili lei fo I oe fai di marudu ae waku ailo supos fare ainga Ia pu wa mo fo isau sponsor nge yo uli Le na wa luatu o I tono na fre ainga Ale supo manga I alo karu le fare koe fai di lei elaka supo eleng Supo eleng ila ae popola le pepe Kongi ila masingale sa fai pe kau fa a alu Pa supo o Se fai me pa o mai supo lau sainga ma supo Se pa ka le supo ka ma ka kounga al pepe Pa lo lolo uma Pepe fai me si ya kwa inga mangongi avi e pepa lau sainga ma la kufu isi kain E po po ale angiangi ma le pepe ele kako supo e lengi uma upu Ya uria uma ya kako uria uma ya fi hafi Tatu cha uria uma le onu nani le fi hafi Fatalo fatu edisi o tatu pa anga nungo tatu Facebook Sina leo fatalo fatu le nefo iteme la uli Pa malo atu fo I nisi o tatu Niko Lewea Pa fitali mafuta mai vani Fatalo fatu vani mafuta mai Brisbane au Italia Pia tau pou talo fai E ai au te popoli Yoi, ese fo iale cheno na eti oso mai ai Ie na eti fai mai ese fo li cheno e fa soa ma tatu e vai vai Ie ma fai una so o tatu po kalame inisio vaenga pe ona iai li tatu wanganu Kako ure vai Ia ia la ufai upu Ia ufai la ufai tofa Ia ufai la antue ngafa ma po kalame Ia ufa soa ma mea e o iai ma mom ta upu tili Kako ure vai mrea Wala tatu te popole si o tatu ure vai male ata uma upo le astofi Ia male maru lula le wasau Tatu talu watu loa sida faa fia fia ngamasina musika Ole aso ataya, ole amfaino faa wini faa wani Tatu pukala mifo ili ama mwiki Samoa Ona, e vala watu ya ole fata ataunu ule vaa ala tsungar foma Le tofa ya pao I Amerika, Samoa Malanga mai upolu, le ala uwa le mwisi tatu pukala mile so Ona le ala uwa faa tala ula maimalia tia pia pe atu watu tatu pukala mile aso ataya Ole aso ala ataya, ole amfaino faa taunu inali tatu pukala mile Ona Ole fatu ataunu ya mwiki Samoa le tofa ya lomwenga Ya wali tatu pokalami Ia ili mfaila fesi tatu pokalami Ole fatu ataunu Anga ili fale Ia awalatu inga aluwenga Faila sipisi
1: Samoa
0: Aso atayao Luas 10 minuto Tia li chula suma lua

Ole jali jonu, ole tangata jali jonu, mal tangata fa tu tu ilili. Jali jonu fa malolo ngale tua. Jali jonu va vengale li. Jali jonu fa maniang ngale tua. Jali jonu so se meta pena Yesu mo oema. Ole tangata masal sal. Ete fiu e fi na wile te tatu te le maua na tatu te masal sal. A tatu tali tonu ama tatu fatu tua langan mela na sau Yesu mo tatu. Ina au mailo na alu pele tua tas. A ia le fano se tas e fatu tu ia te ia. A ia maua e tatu leo le fafari. Lolo winga tatu fatu tua. Pi fai mai ia wa. Pai mai fo mai ia. A kongo le wa. Wa wa mai le fa akama mai fo ima keriri fa li kongo. Wa mai le toto wa keriri fa li kongo. Isu isu enga na fo mai malato fo inanga duenga fatino pe ona ya au tatu tertono ile mano toto Yesu e mo wait tatu fa manolo oh mata mata isi le mana yo fo ile si ba nga ta wole u mana tu ina ile pokala meta ula se samwa ole fa punga fa pea ole to mai mali poto wa avele tu i taula se Samoa. O le taula se Samoa, e le ong ya onga. Mana ia ia lo fa longo longo pokalame. Me ane o taula se, e le ong ya onga. Alfisiri, fa fia ngala komo. O i tatu te iloa, ile fa onga ina ele atua na ia tatu tamama tina matutua. Fa onga ina ele atua na ia tatu matua. Ea oha oma ya ele li ia tatu matua. Ili me te tau wana fai. Fa o ngai ma mea umbali sisi o mangale na oma ya ele li. Ese li nei vaitemi. Ua a onga nei fo mai. Ili poto sala lau. Ina ia mafai ona latu loa. Ma fa o ngai na fo ila tu le nei vaitemi. Ea la ia o onga. Ai a tatu fua ia li tau la siya. Ele yo ni a onga. Ele iki. Si asa hafa mai ena le faidea onga. Na le wafaa umai ili maka upo kaulasi ena le fai. Ngale kafaalongu kwa mai. Ya, lale waa moki orka magiki. Lale waa mongi o. Lale waa waku ori lisi fo ma ila lisi kaulasi ena le. Fafitai ili atua le faa ngaino lantou. Ai, isi le mana ya mumulita maititi. Mumulita ngata. Laena te mawali mea lofa lea lonta mamalontina. Mai il fo foino o mai. Ah. Ai se le mani e lo fa lo lo fo ile. Ko fa fangu mo ya kai kai la vai temi. Po kala me le tau da sea. O te fa fangu mo ya teita. A fu fo ila ya i uno fo ni mo ma fo fa u leoni ya onga tu lo. Tu lo wa fa fo ngata tu wa tu ne le ile fa pe ho su e masa ile ni po tu sala la u ne me o tau la sea. Fua fo ila ye fari li win le upu a le afionga pa ia le atua tu spaya. Ese le to mai na mai le atua ni atatu matua. Ese le to mai na fa la utele mfa nga ina ye le atua ni atatu matua. Ia. Ne wa tatu wa vaiye wa tatu faitau tu spaya ngan Samoa. Tatu wa vaiye ili fa nga ina na i matua i tu langa fo mai. Ah. Se le manga ya vi ia le li. Fa fitai le atua mo ilantou. Fafitai fo ili atua. Mo me alofa matali ni watu ina ni etatu matua. Ka alo siya au yese ka maikiki. Ta alo siya au yese sifa mai ye la le so orong ki nga so osino umakui ya so la. Ma hawa umar kama la amal kenge la ye fofo orong kamamu ki nga. Ka alo siya au ye. Aile angale bako fa mai ye di. Woke ya sino umakua ili haya masisi oka ngoy fa ni fofo sino umakua. Ya wawai wawar kafau. Mama ayo mole peko o ade ala nge mama la wesi ya mama le ma palu la mango ma la ka mu o e fa ye vai ka baki.

0: tau nu mai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
1: No leka, o fia sa ei ai. O le wakare kasi ili vave au fa kwa e kau nu mai le fali. Yenga e fai mai nge kau nu mai le ongo, o fia sa ei ai.
2: Sa uye le fali mai ma lo uso, e ke lo fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
1: Ngo kubili fa akoru waku, mai sa nga le kari ai lau ke le fongi. Si e kilo kilo ange fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ia ola wa mumbo e mboli mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoe o mi fo iau masingi faa mo mo kupe.
2: Faa mo mole, yoe, faa maa ngano mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
0: Ua mawae ni maasina, sasa ili e Loretta sef so soani ili mapu mai e services. Ua amatao na faa sol solo manuia le aing o Loretta.
1: Malo lava Loretta, wa uwae ele swinga lele yo si o tatu ainga. Faftai mo fataunga, male tongi na wa tatu pili.
2: Faftai mo lafsa soani mai e mapu mai e, male alofa ole e tua. Wa umawa lafsa soani e fafoa ilo fafita auli, ole taalo e masini poka. Veili le mapu mai e, o valu salau

Ya, mau tu atas ia suha, mana ita tu tala pupu ule na le neya uli. Wa umal story, iyo e. Talo fai se usia kasiano sa nele, wa umal story. Ea, ala neke ma. Pa wangale me nga kare story nga abed mama ya. Iyo. Nga wa umal, nga wa suru le fama le. Ke kama fai fako angal iso solo fo. Pa wangale me nga bidi bidi mai. Poko e ku maudia lofa pere. Yo la vai kaimia. Ela kulo se funga umi ia ke va ia de faka fai. Oka oka se faka fai nga ke ke. Ili li ala de faka fai ala ke di fanga nga po am fanga nga mo. Al faka fai la de ala ka solo la porque. Ya la la wasa, ya la mo iso solo fo. Ya masinga mi kia fufu. Oi ka ko malanga kulo au fa foi vai kaimia. Eu acuro lá o fafo nga vaila le ia. Eu me caí colo mi kia fo nga vai use va nga makai. Au apo poco foi la tanga kai ai. Ia tanga tai e malanga tu ni. Ah, ku sa wa ku makama foi. Wa se a se a ko la ku ngisi mangisi e vai. Ka unga ka. Se wa apo poco foi ia la va nga ku fafo. Wa ku foi malako tai mi foi e wa la do nga nga wa to sa mo. Ai si mai ai la sa munda ku ulo. Ya di do kambang ale ke ngi falo lol au sain ya le ai au ma aveng me ka ngaka ya wai di fa pi aku aku samo nga na bang ila ia le ang dia tu tia tu samo e kali le le oko du au e kali le le oko mo mo mo e kali le le oko mo mo mukalo o mu ulu ah ya tu wo tu fu le samo aveng me ka ngaka Aiko, Nike, ngayay mako.

ma ko fi di feeling ai kai kai dua hafi hadi a ko sa mo ai si si ma ku ku ia di la fu fi ia ia ua ia ia ua si au sa mo la ko ia di me de ia ia a ku ngi sa mo ku ku ku ku ku e fa pe o ku fu nga ia ia ko ko ku ku fi o fu ma ko ngi ma lu lu ah ya nga fiti loe o ya la fu isi me sa rua masa nge lua mafuka ngal nga vai kai ya wal vai nga lor ye sol solo o le ba ma wala u maftang ori ye sol solo ya fo marking ngi usida ala u ngo fo ye sol solo fo bla ko yo ya e fai pon al me nga mo lua mafuka nga penga mo nge penga mo sa mo penga ela ku yo ku yo se vai se es kama ya nga sa u lola ye le se se ye song ko finge por me querido mai oya ko se eron ko mo

0: La mambo bal pesel na we fa fonga ma yai tu la imasi o lima fa ma etu li tatu po kala me liba en ole uli. Ole are chole ole tamaf tanga fa le nganga o tu lunga tu li tatu po kala me. Tatu fa taile tu la na upfolo folo fa taile tu la fa mars au mo tatu. Tele alu tau. Tele a pen tapisal tatu po kala me mo tatu ai mai se. Nei vai temi na we si the field tatu lo fo li chelo lu tau tof tof fo nei tatu. Fa fitai e mawale apa nole upole atua fa malosi awa I mori tatu fo launga fa fitai fo ilale ne yasu wa mawale apa nole fa fongfonga ili upole atua ya matatu fa nungulung fa tasiai avelo li vi ingamal fa fitai ili atua ona ola na fionga pa ia ola umafai lava ona aveo se fisoa sani mo tatu sulu wale yo tatu vai fa malamalama tatu fo launga wame pongsa wame ae tatu te iloe fie mawale fisoa sani Tasi ale mea e tatu te maua li sosani na ole ni. Na ole upo le tu. Pabalo fafte li tatu wa tinu. Fata fiti fo inalo ni po kalame. Ole to ole areto le ola mo tatu. Ai ole atue mori si fapoponga le aso atayao. Na tu urunga fo ileo tatu po kalame le aso atayao. Awali ingalo tatu po kalame le aso atayao. La atum fai fo ifai statu fa malastino le malu lu le aso atayao. That's what I all am all that over no foil and my Samoa Piona Fayatu Timusola. Yeah, while the Mustatu of Noli Somale Sungal for Maya Pau. Yeah, Royal Sangi on or to Tuangia Male, Tulanga Piona Yai, Yaniso for Fanga, Le Tofire and Wenga, Alamosif Sosanimot, Mostatu Pocamilas or Tayao. Also for a Tayao Tefa Waltatu Leolilo, the last Emaritol Selautala. Told Selautala, the Yel Tatu Leolilo, the Aso Tayao. Oka o kai fingan leo lilo. Wali masawa le sawa leo lilo le. Tol se lau tana. Leo tape na mali tofaya fonga mua se wan Francis yone a wale fa o wino le tati po kalani. Tatu tue mua fui se vai vanga tai hau a. A wale ngalu ya te oile aso toa na ifali tatu chairman pan. Aso toa na ia iyo chairman pan. Kama kong wangale malu lulu wa sawa. Malipu kokola o maupu. Ya mo sa chairman panasto na ia na vala mailo la ia le olo ia ne tatu oka olo file sto na mo chairman pan ya la sa ya ai fi to summit point popo vala mai cinnamon roll vala mai ala sto na na ol tatu chairman pan ai le wo sa ka popo il popo si ai mo chairman pan mo tatu le stonai awali piti mo le ainga mo se nisio oka fo fanga fa ainga fa mo wenga fo a mo piti ya na ivala mo le tatu telefon ni olo tasi olo fa fa tu a pitu fa loi vetolu ya tatu filo le sa time mo yo fo tom of tanga mo le to fire fo mo se mo Francis ya na mo se nisio la fo ngalwenga ta pe na mai fa wa tatu tau tu se pa istemi ole afia afia na nei mai ta ole ti tilo ona so fo mai mo ya
1: dal falava ole si fo fonga le nei Samoa le radio Samoa.
2: Hey, where are you two off to?
3: We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours?
2: No, this Nana is too young.
4: What anymore, Nana?
5: The age has just come down. That's you and Papa too.
6: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
3: Please do it for us.
5: It will come in the mail.
7: Tausa ili se sa molo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
8: Le shine dento. Fa pofunga mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole sia kio o loa I le shine dento. E li mese la ui vai vali tau o le nifo fa pipige tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fale fau. E au tafa lava o le fale tuai. Li ma fitu fa grade te a throat man kail. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
9: O mana o mie oe pose isi alo a inga se fiso so ani tau fi malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vai ta mai no whana au po ngalwenga. A fai alau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernie Ho o the Fern Immigration Services e yaila na laisene, ma o si lia ma le se funu li mata usanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau of soso ani yai ken, I mata upu tau fi malanga inga, e afi ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ele Facebook, ma le upenga te failangi I mulimau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Foreign Immigration Services, o lua tasi, tasi lima tasi, o lima.

yale tua. But dalo fan tua ya to malavolo ngalue nai totara. Le hospice nai totara. Yemeni si fo yo no fanga lo yele to inga au nanga. O le tele o le teimi o le e wha pia mai. E wha moe moe mo meo donations. Ia po le vale vale alofo I la tau ye tu I la tu se le ni e fso swani. E wha a wawa I pia lea tau tua ma lea fwoi au au nang. E a mui a fwoi tātou tono le nei atunu o New Zealand. O lo o maua se no fwan. E ma fai ona mapu atu yei I la tau. Ua le ma fai ona fai e se tonga fitinga. Pe a fai. Ia ua e le mana o le tu I la tau I le fale. Ya wai le ngata ina mafayona no fwa ina alita ngata ya mnao masitu tom ya ae olo yei fwa imale au tausima la toute vaba aya le ngata ole winga ole tala vwile efa nofo file muwe ila top e mawale tang mafutang mafayona fainu ala to vaima ala to fwala a o tali tali yang ya wai le sisi me mafayi efa mailona fwa mai wale isi me mafayona fwa O lono winga, ia, wale hei aska komeo le amfinto I fai entu kini. Ta, ua uma ma salusalonga, ua uma ma fufonga, o ali ima tamaita I foma. Ia, na paula tato me fai. Ia, ole, tatalum tu antu ile tua. Ia, ola na fionga lava e pule le soifu ole tangata. Ilona, awina mailea malona toe, awina atu. Ia, ole na ola na ia au maya. Ile ni yola, lo unto soifu ya mountato walai but telephone to foot the vang on our little balo shulu no all of feet time tunga a while sa ilinga semruia e mountan to bainga e malo ya to lenga lulu fan to tunga down the tie also ile sangol malo ru pole ale ma fan fan to no lo fan nga le makala al fai koko e fa longo ko ile ni yo walo fi vai bien fine ya ekele fie fie fa menga o se vai su pa o yo se va kos kos o fa longo ko ngapi ya le ke kuru ngala isa ya na fa pene o ko king ya ya ya ona e al want to wait only fa ya ko fo I mai il fa ya wa ele ko ngonga fu se ma lili lan to ye le tai ya e malo malo le on sa ya malo fo ile fa malo si e ngā luenga e pio le tōwhi e yei a tāpsia o le nei e a fwoi e a o ngā umāna I a tātou aloma tātou whana fwoi I le nei a sa tōwhi o me fwo ka meki le ngīwai kau pio ngō fwai a kua le lawa ia so a o ka meki le vai kembi ngī o ka o kai e fwai o le popoko e fwai a lako e ki a ae ko e popoko fwai lele pe pelo kako e le tūlanga leo le ki ngā le utu ki ngā le vai ki ngā le lima ae a ngofo mai lona le kelefong ngofo mai le tablet e ma kwa le aima se ki ngā o se urupe ki ngā se ma ngava e fami le wakea le wakea fami o le whaakea kui ae a nā lui le aunga o te fai atu e le kai kaya e a o ngala ngonga I se ma e a e wile e a e fape ngā le ngai waita o le waitau ni o le tau malulu e a kele lava ngale o ia tātou whana e a onga ae misi lava la ia na yalo mfana ia onga amanta wao kambanga e shia shia malolo fata alo fata fo ifaya onga wa onga amanta ia ifaya onga le stala ia matatu fo lo fso sonye na ia onga amanta so shia onga amanta lo malole on sa ia malo fo ilifa malosi ia wao le tende au faya onga wa onga amanta ole tu pao tina amanta mita ia e usu antu le tae hau ia faile loku faile mea ai usu le pesi fai kau le kusi fai ka alonga ia se marka ime fa moe eile au la vale le awauli ia ona fuko a faile au se lunch pe fui singa pupu faile le nei fai au ona toi fa umai leo le asu ia o I voila e yei tamaiti e o atu a olai mama iska miki olai ka feleisu olai maua le fulu olai fika lei fai ngofie ona mawai si fana I ngase ngase pe a fai ele maa ta lai ta tau olo na winga ya a fai onai ta fele iso si au tam ngofo le fane mfa ingol pengkolo a fai o ngai kale a ve vai lefo ma ye vai a mai lefai kale a fai fai o ngai fai ma fifa si wale vanka mga alwe a vil fana we vai lefo ma ya wafale chulae lua wa siyaki lauta avale siyaki lauta avale Baba Ipe Leo Leo Kai Umalamano Shiola Ba Alo Kava. Well, if I take me, yeah, Kilian.

chip of my now, Robin Akari, my DJ David, the divine old Iwoli. Male Pesce to Wayale, we tanti and a bet. No more toiling it by you and the Nafiele to a woman. Yeah, pay for a level so, woman to lower so, elector a woman before a stuffy as full tassio, you need to feel warm. Why, them final world will lumber about the walking coy and so mulila ill. Apa what can be so mulia ill about the one. Ole tei mi vui lele su ya ihe ta tu tei mi mo le vai tau. Ea o le tau malu lu. Ea ma le tei mi o le daylight save. E kia I luma pe kia I kuarka ko vairu. Unga pa hua ngar kai. Ae o lo mana o le nchoi fa fo I mai ana na fi lesu. Ea na o nei o tanto mo mo o ngā fai wa vale ale me ma fai o ngā fai. Ea ae le ma fai wa pasi le ngā kai. Ea e le ma fai fo I la ngā e va bea. Si fa mo mo si ko fa popo me yangi si aso io em venga e kalu sang e or nga me e pule an ko inga e pe fa popo pe ko e ya wa e fa solo solo no in man tu to sang ala soi fu e ona mo tole na e ma fa fa lo lotto e me sa le ma fa ye yo ta to ma fu fu nga ya so ka ko ma no los ya io e te ma fa fa fu le le le tu langa. Ya o ya ile sa valinga alo ai nga ile dei vai tau ya pe wa mai ale a onga a nai fa na I ule lei wa ma wani nga luenga o le ale si la sanga na wa yai pe so so ni an te ulu le tongi na pili le tongi na le fale fa tu langa o la tu lu manai so so ese ma mena o no nga tu pe fai fai fua vo ile le le ai ma se winga le nga fai Ya wa le menga le ya le nga mai magwa ka ko ku pe inicio ten. O le fai le ndonga tupi. Ai le mo se mia nga o ala nga fai. Ya a to no le fe mainis. E tanto te tamo fai fo ile le. E tamo fai ile le fai le tanto credit. Ya sha. Ile le. Ai le fisili la. O la vana la fa so ai fai nga mia. O le aso na file na wina antua ilungo tantu telefon. E aza tasi fo iyo alo le tantu utru. Le na iya saamdo ane le le tiyo fa vau malo ni usila. E le na una iya le tomi titiyo lewa senga sifulu lua. E le pitunu unau papa kura. O le aya lue fainga lue nga fsoswani. E le tau singa o le lantu wa inga ila neiva itang. Wamei e o antu ili fa sifulu montupu pasen. O tomi titiyo lewa senga sifulu lua ma lewa senga sifulu to. Tantou la vayi tamit sam. Ya o nae o esu e ngā luenga pāt tai. E a o ngā mawhai ngā luenga ai. E fso swani ai I mātua. E a ia e pei au nau fai atu la sonda. E le se mele a ngale dā mea na pangu ale mea tāu. O lai maua le pā lini o le taimi. E ngā lua e le tamitit e fso swani. Pe a fai olo na ia lavale nalo to fua tia ifu. Ya wa ese fu ilangon no le tamitit pe a o nau le tupe lima. E oe. E ke fa longa fo I lele wa makanga ma fayonga e fa ko le fa ka wolo ya o le ka ule o la ka mele ka ki manga wa ya o ni shi fo uteng e ke ka ngo aver ku pe lo ki nga ma lo ka ma ya o ni shi fo mantu ya wala to to li ya ina ma le nga nga fa afta ya le so so ni le ana ya no fa nda ya wa o la le me o le am fa be a fa o fa ma lo lo mil tama Ia pe wala to ese ia a itu la e fenga lue ngail tina o la la le si mea o le afai. Ia afai o na inia o me fuye fa ante watu. Ina I lo fale. Ia fa ante ita inga poni ke ke pua. A German bands, bani popo, bai fala. Ioi, kango e a makanga faile nga mea. Ioi, a fai a e fai atu foi lele o nai tauri. Ia ona e to angala ia le fai. Ai ole me te tawuna e mantua. E le fa pia a whairongi. A nga e fa pia lea. Oa ua le makuan masta ole me le wye. Ioi. E le ai ole me fai nga awela ia le tanganta. O na e fa tali lepo le asela tutala. Awa e te ilongo fia le toisa o le tanganta fai. Mese koe fai mai alaska. A e lua lo korukanga kai koe o mai fa pia ngafa mai a ke oe. O lo no wing. O na e ta uantu ya te oe. Ole maanga ye yo lau ngā se se ngana sa fai. Eo, ia ona tatauno la ia le ia te oe. Ona faa ava no souti. Ia e faa kingwa ina ka ngā se se ngā. Ia wapea faa pefu ilele faa lua faa kolu faa faa ka ngaka ngā wak.
ma fai a tieto se kango e koe fai mesika apa se ka apa pai ngani kango e fai mesika apa pangi popong e pe kango e kao mesika kiki he manga ye o kap kiki nga fai li si aso voile ioi a fai a kulo fa penga nga e fai lei lei ae vai e fia sfurka anar kau ele ai ma se fale o loa ki ala kue fai a kuyei se fa mole mole a se ia hu mai as kou kanga farao maka se I kope a kua iana mele kau fai ai se uma u lakur kausanga fuwe kukongi ioi a paule me mua e oe ole ai o lau sonu mut e fa pe na vu ila ka kou me ie me fai ola nga se se il fale ioi a fai bue lele ila u fai me tau lima o ai o kau fia oe ke kango e fai au me kau lima ma ku ilunga o lau Facebook ma fa la milo a tu tangata o oe lewa a makanga fai au me ia ae ia awane ngalo ya joe ia fai mo moni me fu ye fa taita ma ave I tangata se yo la ko kofu yai se yo la tu fa taita yai wai e va kula uka e va pe ngalo fai ngoleo langari e alanga koe al waku ma koe al waku le kastuma ya joe por tangata fa ta ona o lae yeilo na tantonu o o e alingu merkasi le yai pe o le avu ila le tangu o lau oloa ae tali tonu le tangata fa ta Ole oloa lau sunga po lau au au nanga e piko sili o nga faa malie loto. E le kai kai, o nga suia le mea e a nga iai. Po le avo ila le mamau, ai alung kala yirganga ka I ole west, au oele ki ngofo I au kilani saute. E o soar nga kailanga vale ku ilunga sau su e mai oi. E faa pe nale fai ngole o langa lele. Ai a kako faa karikari kingi, ma kako faa peange, lele iye peo le kalor ko inga foi lele. E li ye fa mbole mbole, yo ya lo fa mai, fia mau a se kupe, yo ya nganga umanga kalor ko inga moe ala I forka yao, kiri le kio, kiri ki vi, ya ngofo ngofo ya la, kwe kakalo ku ilesi asu. Ala e pisi le li, ivo elele su, ele lua le fa, e fa ke ye lang kakalo. Yo e, kakalo manga lue, ele fa peor kakalo manga ngofo ngofo. Le ai ma se meva pe nga o sau kong. O ana fionga e ke kakalo aku o nga e ngofo ngofo la I ele ele ai ole me kakalo ma e kūrunga ke savat e faa nga yoi lautimo ma e ma faufau ya pe ole ale me ke lele ye eoi o kteilo o nisio tato o nai tele mano noa ile mautale nina ye a o sionga pomo e ke muso e fai langa e mua mua na e fai ina ele me foile fama Kalela va fo I kipi nga ma moe, kalela va fo I kipi nga moa, kalela va fo I fofo e nga fai, kalela va fo I fisi nga pakek. ole recipe ole kale nga ya oi, eleska mai recipe ya, ole recipe ole sapa sui nga ya ki oi, o ke fai ya kue I oi. Ya, koi nga me va penga, lei masisi o kao fia elu, kango fai ya woe ya ya mea, matana fai teita I ya wo, Fataitai tangan tolu tau ahinga Ya wa ukangakanga e Faya ku yaki oe Ole mkwa lele ya E mfaifo na faya chiyante oe Pea italia ni fautuanga manitima inga Ole mele kawunga fat Kawunga fala ikikila ikikile Onga ukauma mafalo lima le masima Ya pe wakauma mafalo lima le fangsos Ya pe wakau umaye kukongi ole fangkane Ya pe wabe ole kane male sepasuhiri Kikala ngoye Yo Ai foi for fa pa pa o le fa aussi o inga kan fie o le pusa isa por ko foi koko

We can't leave these unsolved murders because we know olea yai evidence a olemea lea lava ele I au mai ma loka ma toso mai se si mene ala yai you la le mo wala yun fa pena ona ole fete nai the conflict of interest o la to sa yai le te milena mai ole la munu I o la to ngwa e yai so tanga Wa tātou masalo miai, ma ua ta oto ai fōi le matenga I le mauta. Ma totonu o loto o tangata, la fāwhela na whaini nā mea. Ai ofo le susu enga le na whai ai li o fātou malama le tō whai le li o le tū I ala vea. Taunuu, it was a complete investigation and there was a recommendation at the end of it. Umalele, ato le susu enga fāwhetai mai. Le komisina sa iai. Whaafetai I le tūlanga tā ua sa iai le suesuenga. Aia, e umoifo le mea. Aia loka I matau, matau fia I matuli ia li o whātau malama. Lea la ua uma. Le suesuenga le nā mataupu e lea o se soli tūla fono. Le suesuenga sa whaia e li o whātau malama. Get that straight in your head, your thick heads. Ah, in the mafi fietele, o me pepelo to te omaya. Fa, se se na I langono, tangata matekta I se. O le suas wenga na foya e le tofa I hali o fata umalama, le tekta I leo leo or the inspector at the time. Wa lava la o na fasala. Ona o le tu langa. Efa pea, o tū la fono lava la tau ia I te tonu o le loto I fale o leo leo, ua le fesiringia ai. E le fionga, I le li I asiasi po lo, leo leo asiasi, ia li o fatau malama. Ia se fata nanga alo ia mai I le komsina. Nāna fa pea li o la tau ia, ai o sa ola na mea lai fai, o le sasi le da. Ule le mulimuri tai I whaatununga malita iala o ngā ruenga matu la fono I whaatino oio la atu ngā lenga. I to tonu le loto I whale lea. Which means that the investigation that Leo carried out was not a criminal action. Ioi, I leo se mea whaasoli tu la fono, I soli ngā tu la fono, Crimes Act, lua fesful male tolu, lua fesful male ono I teu teu ngā. Yei se mea vapena. Ua nao se violation and breach of the protocols of the police unit itself and the police department. Yei wau tova vaile. Mea nae te tau. Ae leo fambai. Wala son tu lafona. Elei se son tu lafona na fai e leo tamali. Na paule mea o le nate le iususta ia whātanunga e whai ei malima ta iala I le ngā luenga wha leo. Ai le iso lia se tū la whano o whai ngā soli tū la whano pe o langa oi paule. Tasio ta ngata ia pole tau pule pule me umana e tau criminal act. Le nā la, ta ua tele mole silafia e lea tunu u. O nā mea. Iao o maila I o lea. I lea so whanau. Tele mea lea na tupu nei le teimi e tasi. Awa, o lae ngalo I mafau fau o tangata. O le aso mua mua o iuni lua afe lua sifulu. Lea na saini ai ma le stala I lua le vaenga fau fai o le fast. I tutonu o Samoa. Nioe. Ae whai, ele masino iuni, aso mua mua o iuni lua afe lua sifuru. Wai I mea na mafau fau I hei, ma le tō whawhe tā lai, tu u mamao. Ngā wei loe lauli, ma le lātu vāenga. E tā u aso nei, e tā wā whai whātasi pe a o le teimi e wha manatuai. Ae o lo o tū mā lō. Ia le whātūtua I le tua sa mua o tasi. Ala le. Le ana sila sila mai mua I le tunu u le sausori le ana sa wini.
O matu le na le fai longa ino le latu. Ono tau sanga le matua. Ai toia. Toe susu e ai. Matatala ai. Ne faapa ia ina. Ma le umu sa ina. Ole maota tu tutonu. Ole fatu tua ile tu sa muotas. Amazing. Mafau fonga sa ta oto I e mo tolu wali se unga. Tutotas. Aso fandau. Tatala maumusa le ngaruenga. E ole alisi mele nto ufa fonga ni yai. Le pisa pisa o ma le vava o. Tu ila epa mana tama. Balanga le akose au lo kapi inga lko sfulfa. Le ka alo sfulfa asi ya wali. Ale te tau na whai ai se maotai e a ngai ai whapea. Ia mātou rei I pētesa. Mai langa ole maotai te tau ona matua whamamalu. Maua lavane I ai se me e whaurufale le maotai lea. E le te tau ona aveo se no whanga tūtutonu. Ole fatu tuo ile tuo samo watas. Kame ole fia pule. Oile pule na faimea. Oile maa loo lae tuul te milene. Ole pule la hai tau te fisiringia. Ana e pale mia foe. Oe tele ia maano ano. O mea I te pule I lava ele ise. Tau fisiringia ole la pule. Ale si la fisiringia tulilo ai oe. Oe lae fai mai neye. O fale ta ue le tau ona. Ona anga iei nisi masori o fale o le ota oto aile anu fale o le tuto o tasi o Samoa ma le talafa solopito e tau ona faya o se fale pei o se mata anga e anga ima iai ia tangata mafisiringia o le ota oto aile le taua o le saolotonga o Samoa ma lana sailinga malo. Oi! Ai la fai a fa fe ina na toi nga fa mta langa fa vale vale te le ai wa ngalo ya te oe o oe mala upule to tasi le na ta lepe ila lo le fa le fono tu ai ole te no a va fe la fai we people remember what you did they saw it coming you know ele mo fai la ona Ona e whaamutungutu lua ili mata upu lea mata I ta I se se a ila ngona o tangata. Ai ese lau ngā yo inga na whaia ili whale whoro tuai. E ana lua misa I amala uli maole amatanga fo ili nā ho le vā ho le fo ngātia. Ila lua vā mala uli se I o ina tula ila uli ma alu lo ma avele me ole blueprint plan ma le master plan. E vai le kafu kingo udo la uli iem. Kango fika kui le ea, anfa peoka ikala kui kwa kafa mese, bai voi, wow. Asi kui, fo lale ea laika ke kua yo kafa, ngale pama singur kanka. Ase singur kari yaka, kako kari yeye fo ili le ya ouli, ili maali e tele o mea walea, Wa mai fatasi nei me lunga. Tātou wha longo longo, tātou mata mata, sila mi o lea tunu, fai lau fai unga. Ia lea kaku kali e, kaku kele o koe ango kele e. O lea uo tau muli muli me, fo lenfe mai e ia lea, ati e pukopo. Awa nei toi apo ina, le pola e motu I tua. O aula, kele apoa, au ke aka iai. Ma wha matala langona o wingo nei mea. Ya on say mai o lo tau fa fio fi mai lava le sa fa o fi ngata o le fionga le minsta
O mori atu le fa malo ma le faftai le au tusi tusi. Ah. La tau o uso matua fafi le ilungo le tatou apia folinga Facebook page ia fapia nafo ima le tatou YouTube channel. Ia olo mai mō matapua ima iai le to te le o le mamalu o le atunu. Tafa e fia. Ioe, olo o nopia iai, olo ngā lulu e ai. O lo o a o o ngai, o lo ki ki whaangi ei, ma ta tafa whao ai. A wā o nisi voi. Welefa tō lau tala. Tō I titi lava le to le aise atunu o le lalulangi e le o I aise Samoa. Se teine Samoa, au se li Samoa. Se tō ia ino ma se lo matua Samoa. Wā ngā I le atunu u Isi atunu ua sa ili malo ai. Le malama lama ma le poto a o a wina. Ele ngato ile na, ya ua fapena foi una mau paolo ai. Ua foi ai a inga. Ua foi ai a tinae. Ya ma ua ngā lulue ai. Ya ma ua nofa mau ai. A le ale me lai fai. Ele ngalo ile loto. Lona nuu ma lona atu nuu o Samoa. Ah. E le ma whaina ngalo. O le alala mea lai fai. O le ngai o inga. O le tautua ai tau malele. Nyoen. O le tautua ai tau malele. E lafo le seleni, e lafo le tupe. Taimi umo o le whaara velave. Te tangi le telefoni. O le emaili. O le text. Waisi awala uma of sota inga whanei o na pō o lo mawhai o na sota I atuai o tātou ainga I Samoa. Whai mai alu I o I le Click X, alu le Pacific Easy Money Transfer, alu le Samoa Money Transfer, alu wange I ile le Money Gram, alu wange I ile le nā walafua tu le Western Union. Sei sila sila iai. Ai, mai ta wina whainu mera. Whamau ma wina leana sei ma vantu nei. O le tau sanga leana te enei. O le tau sanga sili lea ona ma tau tia. I lea lofa whasoa ma tupe lafo mai e o tātou tangata mai atu nuu ma mau. E na nofo ese fafo atu o Samoa. The International Diaspora for the very first time leading up to nearly $1 billion from the international remittances. From who? People like you, people like Te Umanu, people like me, and people like us. Tātou ia no nofo ia tunu I whawheo ai nei ta mam tina mātutua. I lia mawheo na lātou tuu aundo aina, le aingo le toina. Ao siona fo I aina. E lafo lava le tupe. O aile matai lae wa aile aina I Samoa. E lafo I aile tupe. Te o tau sisila la ia. Tupe lana. Leo lo fawa I nei. Ia le tātou lumana I ua tā ua nei. O le International Foreign Reserve. Ia. Ao na lafo lau tupe. Ua liliu. Wa fai le exchange rate. Wa nofo I nei le tupe o le exchange rate. Ae lafo le tupe si Samoa. Na watula ia lea I leha. Tātou tupe u mana. O lea wa fai ei le foreign reserve I nei. Lea tau titi. Yo, lea tau titi tolu tesi male 5 billion. Le paketi leo utilutilo yai, ma le tamau a ingo le tunu. Le wau o nei yai. A o lea, o lea fasoa, le tasi tesi ma le 5 billion I le tala fatau au tuwa le tupe lela a whanga solo nei luafe luafitu. Luono luafe luafitu, ma le luafe luafitu, luafe luavalu. Lea fafe fea la, o na fai mai ele, ise tupe le tunu. Ao le fwysa au tau wha fwfonga le iai ina ua ma whaatala no ina le mata upu lea o le tamau aing o le atunu o lo iai nei. Ma le fionga, I le teitei fono fau, o le whalapu patonga o whaaputu ngā tupe o le nupi wha ma le
luma na iman wio Samoa. Na ale tala, ale tofa ya tautayo le tua civile fionga ya tangaloa Eddie Wilson. Le atoa sovea, it is amazing. We are in good hands and we are safe. We have so much money. Fita tele la wani iya pe a falo logo mai. O utala noa tun mele tupe. Awa ole mea lea. Lea fo ina la ya. Ona ili tata lo utangata nei. Ina ua faa maala mala matu ili pa iya la mawa lunga male toa telo lea tunu emese ta maam tina matua. Wa. La tu tele maala mala matele itala noa nga faa polo kiki ala wali iya male liu wina mi milo ina o tala ma upu. A wale fai mai le tala sao lea tunu. Ma faa fetai mai lea tunu. Oh yes, of course, the country and the public of Samoa needed to be thanked. E tauna faafta ia I le atunu. A le atala ia sa ave ave a ia e maise I le atou nei e au fi aima le tō ina lea. Mi kukiri au ngā ngā o le kou a inga ngā e ma le kou ngu uma le ngā ma le a ngā au ngā ma I kou kupe. I ringi I se mea le malo, mistake mua mua lawa le nana mua mua fai e tu lepa. That was the very first crucial mistake. Mea se se mua mua le nana apolo I ta linga o tangata, au te manatua lawa. Awa, leala atoa le luas furu wanatau sango le matua le Radio Samoa. A usiri atu le luas furu lima tau sanga. Luas furu ono. O nga lua inei, na ua vātua ili faa mamla manga le nā. Na ili faa mamla manga. E se le tala le nā tu lepa. E le tataa Samoa. Mai, o loo au ngā atu Samoa I le ati na e o le atu nuu. Mea nā na musu tu lepa, e tau I le atu nuu lou sao I matau. Pe se fulu tala, pe limas fulu tala, e te lafo I vai asu umai lou a inga I Samoa. It all counts. It all comes down international remittances and the international exchange rate that will stay in our foreign reserve. Ai alu le tupe le nau umana fa li liu, tupe Samoa. E alu le Western Union, te la tu e tala mai. E re a maia fai e se tau sua tupe pe na ta ua tu lepa nao tau a inga e le se mea la malo po la se tamau a inga mo wai. Wai wai e le se se o le fai ngon ni tala. Pe pelo o fai ngon ni tala. Ta se da pelo te lea, that big, big lie. And it is the biggest mistake ever. To tell people that you are useless. Tau te lea o ngā. Wafoi leo mailan au fasala lau leo te fai ngoi na e tau. Umeo useful idiots. Umeo vale au ngā. Umeo vale au ngā. Ai vale ala wali. Ie oi. Mo mori ala tau sa vali fa vale vale. Oi fa olo a taua ia. Ia si toi ina ma malana vaenga. Ia nao mailo la ia lea fa pusa la lau solo ile. Ile lao lao male male ea male wangi mongi mo ya la yo no fai atu Samoa tatu tali ye ya wole to ya mana ia wala to wi lo le le foi wole to ya no atu si si ya ila to na o sa no tu le po ke mi ngai qual ai ma se ma se si ko fi fa longo ma ya marco he knows it very well deep down himself. Deep down inside of him, he knows that. And that's why. Wafu wafanga ngana mai lava. Wana ta'u mele mea la wana ia, mate ia, wana iloa, wale o toya mana ia oia. Fiwe fa ya, wole, wosolo, le falute, ile lango lango atangata. Hai toute vava ai ai, le fuli mai o tua. Ia, lena, tatu talendoa tu baila ia lea. Nā whai tionga le whaunga ino le whale ia. Tā tia le nā mea le mea siri. Tau lau le wha mwe moe. Ia maua iai se no whanga. E mapu iai le a ingo le wha tūtua I le atua Samoa o tasi pe a fifio mai po fea lava le tulu ingo le lalulangi. E a ngā ima iai ma malanga mai iai.
o lo o iai se mea e api ai, e feilo iai, e mafuta ai, e fono ai, e feofo futa iai, e le fata alofa mafusi, e le fau o malo le alofa. Ioi, totonu i. Ia, o se tala fi fia le na, a le tatu te fata, te lia pe le tatu minsta, ina ia, fio mai, ia, matala mai au, I le tulanga ta ua fo I, o lo o iai, ia, le tapenanga fo I al mena, le no fwenye tuwe nafi, o le so, ta ua ia wa, malama malelei, ia le tatu o tunu, ia fa pena fo I, ia tulanga o tapenanga, ia, tasi ale nei meu te fifo, ia tuwe. Ua tua ia le malo, I le le ayo sana tapenanga e tali atu wai I le sioki male fale tonu o le sapalai o le sua umale pensini. You know, ai ana fafonga le le ila Samoa. I le aso ana na fio, toi fio fa manatu ya te oe le na filo inga with the Disaster Committee po le New York. Natural resources, natural disasters. Meo falavilave fale natura tupu fafose. Leala ua faingoina I tatou. Ele ita ua I tatou temilenei fulele it's an emergency state for a national disaster because of the shortage supply of kerosene, petrol, and even diesel. I le fon tanga la le na fayana. Olo fa la biloa I le fionga I le teite fono. Disaster Advisory Committee. Le sunga le atoa Ripley. Ole aso mumuo yuni ole akako ke vevesi kako temi ole sisi nga fua. Ala aso solo ma li e fua le si va a sua ute le lava. Ile aso mumuo le na. Wale otoe ano I eitanga tawananga oleoa o sasaele mata ole itu I. I po ula te tele I e fai watu le fafonga mai ele atinu. Ioi. Peiala e o male temile nei ole atatou te iai. Ile mea fo lele tulanga le fafasenga I no moli. Ole moli lanu mea mata alulau ta vale. E molo le moli lanu mea mata ma suilo na lanu ile lanu fo ele a moli. Ona ilo lola ile fa mai slow down. Slow down and be prepared to stop. Vela le I tatou le temile nei, le tatou te iai le moli, lanu moli le na, the amber light. Ioi, lela le ingo fau ke kio, soli, fai fai mahali, au ke songa skipu ke le ilunga le vaping sinki, e ta ua, lou fa to toa, fai fai mahali, le alu wa, ole alu mahali, ole tava le, ele sao sao. Ya, yeah, ono wing alati sefe ina fo le sempin, le pensini. Because when you stepped on the gas, te mena o imatua fa sao sao le ta vale. Ono wing, I mena o mia le ta vale, le te le o le malo si ango le pamu mai. O se lita po, o se lua lita pensini po le tiso. Ina ia tu le I fa fo se I ia vave o ne vivili pa o ma sao sao le video pa. Acceleration. Step off the gas. Allah le fai atuai. Nisi ne yo awala. Ema fai yo na tatu tilo tilo. The actions that we should be taking to help preserve the supply of petrol, kerosene, and even diesel right now. Oh. Fa le mula kwa vali. Le mila asungo fa sao sao. Ema ima ulpeng singi ya. Lae ke la kua ala kua la. Ema wa kwa oe ka vali in kolo kolo. Mau kwa e lai kuku mai le mori e le I o la le mori lai lang mumu na mai mau atoa la I le oro ufisi o mo lo ufia poko lenga o omi e ka ulalo le apa I le vai pensing a le toi mau atua o e ta vale I na fai fai mali atu fai mai la le komiti lea
Ila so bo bo junior le ma ole ma sina le nei. Lo afe lus ful mo leono na tau nu ui fo ai le va. A o fai fie fianga wale si si e toi va ai ngatai le nga. Ile tato ngata I fale ma vava I atu ile tato wafu tele ma tato so solo ane le vaa. Tuta le vaa. Tuu lana pensini ma lana swa u. Utu ese mai. Ile ano le vaa maona kalone toi alu maalie ala ile. Slowly and silently leaving and departing the Apia Harbour. Arrivia. Elu mai si voi swa u. Yo kule Pacifica ya konga ma fiki ma New Caledonia ma French Polynesia pe afe voi tuila la to ma manua wa te loyo le va alava a swa u a tuila manua. Ya sa sa o ma ile malo tele o America. Ele mo fai voi la na fa to mala na malo tele o America. Ile tato swa u. Ale vo te lole le. E le fata mala le fionga le li pale mi e fautua ina le komiti fa foile. Ngafa ma le swa u, ma le pensini, ma le tiso I tono le tato atanu. E leo ye tui valea. A le fa vive singo ma fau fonga le atanu, e leo wali ia. Tu le epa, I mongi, fa pia fo I, I a fontoe. E alana u, a vatua swafo I la tone I totolu. Lenga fo I pei a na o la tau le patilia. Na to tolu al patilia le HRPP. Ois, yo na o ni fo e fa pipi I mai. Po ni apa au fa pipi I mai. Ai li ya ngā tele walanga. Na pa wai o la wali I o mai lungo. O televise le iti o, ma o I o le newspaper wa o wō mamai I a le Samo Observer. Ora eu kuskala ia la zaboro observo. Kere ilo anga wa fai ngā rue ngai la wali iye yo. Ia ta fifi, le teimi e toi tawa o fia I le paremene. Eo manga ilo umu I ngā rue ngai la wali iye le mele. Ala wa amaka ngā o ia ima ngā rue. Fai si lewa ngā part-time I la wali. Au kere ilo pe... Peisa kai bila ka mai o le kausanga ngi e full time o mai o le observer. Awa mana tua fo I de, e wha tali tali mai I a le pare mene ma le fonga fitalai ma le komiti I wha pitoa fo I lele. E su su e ina I a mata upo o a mionga ta wa loa ma tu la fono tu mau na maota pe mo I wa soli e la wali I a se mea. Era eu e Mari Pelepe mas sofa sofa coi a loco vamos lá tu te lhe lopo a ni lá tu me na soli po a ni upo na lafo ni winga mata ngana foi e tono na mota of mai ia sa te tau na tau mai e le fong vita lai o ia ka o kua rafi o le fong vita lai o tau e vesiri o ile ile ofiso le fono leo lo la tu po e ina Ia meo wha mau munga, hands out of parliament. Oh, tōki siri epe. Audio, including verbal and written. Wha mau mau umana hands out ale parliament. A le si la mea mali ele me taupulena. Wa fai fai nei. A le ua maito e tō mu mumu fai mai la te le lopo le ale mea le ua fai a hai I. Ele fong of talai se fa yunga fa pene. Ona, ole lafo na fa tu ele fionga le li pare mia. O to vava aile I. Fa tu le lafo. Ave la ile ole mata upu le fong of talai. Va yaso maso. O se ei ele fong of talai e toi fai tau a to lava le transcript le mai le hansad. I upu la wali I e to tolu le lafo. E tau leanga inai le palembia. Ma tau maulalo inai le palemene ma le kapeneta. Ma faa leanga inai le tamali anga o le palembia ma lona ainga ma siona fa le tua ma le whanau. Ioi. Ana le sila sila. Totoa iai ia le fonga fitalai ile ma ta upu ma le lafo le ana fatu mai loe.
Ele fong talai, there is no case to answer, we live a foy on a fat mamulu. Ma fa pa fala selangona, eli a toy a moya le namta upu le mata. Ma fa malulu a toy a la uli male lafo, le fiong le li panemia. Eli a fa pe na foy, ele fiong a ya ay ono Dr. Alec Ekerum. Ay, ua si le fia manatua. Ale tu la fono tono le mata. Ah, maam yonga tawoloa. Ya maam yonga o tulafono to mau standing orders of parliament. Ole tusi pa ia lea. Ole tusi komi lea. Ole tusi faitau lea le fionga le fongftelai. Lea la u faitau le lafo. Ma ia faamau ni ai wa soli tulafono o tulafono to mau o le mau tfono ma le parlamente. Saulo failo le stepu, lale si stepu. Le si fa solongo le mea e o, yeah, the due process of it is what? Tofi lo mal committee fa pitoa. If he would have found no subject, no element that reflects that there should be a breach or a violation of the standing orders of parliament, he wouldn't have called a special committee to look into this. Na te le, wala uia, matofia sa committee, toiva ila toia, tiltila le mea. Mele wosori ila uriia. So it's a serious matter in consideration of the watchful eye of the Speaker of Parliament. Olea, tamale ainga le tai. Le le ina maka walanga e kele o kanka ye maka vo le le faiala e o e maulu ma maka i whango kanga ma whai ngā whaiva e maka e faila ko maka vo ye. Pupungi ila ko maka waki ngā i le mele o onga le mele maasimo le sami. Au kama i ngā kai ole ainga le tai. E maka au e whango kai maulu e lingi maka. E wā urua le loa wha kau ke kē ma me o pinge loa vo ia pe au mai. A e le kangi e e le fe alasi ma kau ka ma masangi ma si mo le sambi. Nā tātou o le manolonga. Nā tātou mai ei wha wau ia le au nanga. Nga ngā ifo whaiva o Samoa.

ele kele a se piko fanga kama saule wo yai a oile so ya sinapi mai mafuta tu nei I mangele o Juliana Popovic a po saena po Popovic ya le ngala ayole fa le oina le na le fa al po se fa le pongonga po se fa creek ai ole mela maria yole ole mtau pule le swau u Samoa le ala na tonu le va ai le so bua mua o yuni la ta to te afu le le a e le ta to me I e fai solo le fia fia I le so ole tu totas ya na lu maria uman to le swau mai ole swau pensini le na ole unleaded Lena tu nei e lima se furu ma le tasi aso e matua avanoa e le naswa umo I tatou o lono winga toi titi a masina ma le afa. Masina ma le afa le ayei le swau ule na. So, petrol, 51 days of supply. Diesel, fa se furu ma le lua aso lono winga o masina atoa ma le vayaso o ma le lua vayaso. Manaya faftai wa umana fatutumu umatato tane then knife at we so ye ko ki fia kala fa vivisi ai ba fa popole this is one of the most interesting and the most responsible duty and role of journalists and broadcasters if you were from a broadcasting school a duty letatu duty lena you keep people calm and collected at times of the uncertainty. Ia ole tute, ia tato fa malu lu ilangona maloto, fa loto tele, fa malu si au. Awane ye fa popoleina, le fa fufonga le tunuu, isa utala, isa mea ematua pepelo lava, aile moi. Ia, ete nofoi ma fa fefe le tunuu, ma fa matau le tunuu, Ole mele wa mativa le tunu wa fi ai wa fi oti tangata le awala wa mo mole manava wa le ise me ai auto man tua ole soli ni ale ele me fa ulo fa yatu va pela wa le ele auto uma na wa uina ile ile ngal wenga le lei tasi le na tiute ma mata fa yoi pe a fa ina alu e a wa uina le o le mata upulea o fa salonga You cannot afford to make people panic. Awafoi e popole vale loto ngata. Tupu fala vilape. They will do all sorts of things and making bad decisions because of you. O oere mafua maya. The fake news le na faya. The misinformation le faya. The disinformation. Aya. Ala na la yunatawa. Because we seek the truth. Tato tisa ili ile memoni. Aisea. The truth save lives. Ole mea moni male ambio tonu. E fasa wina ai le ola male soifua o tangata. Ioe, awa e toa ina le tai. Ole a le vevesi, ole a saule tsunami. Ole a saule ngalulolo. Ole a mu le maunga. Ma paha maifai titili. Ma le fa leanga. Nesi usio manga. Ole a feoti tangata. Ai e te nofo. Ma fa toa toa langona o tangata. Auto wa vai le panic le na panic ai yale le aingo te pe ato. O la e fai le lato me aingo te pe ato le fionga le li fai pule o le tu malo fa sa le angalima. Fa. Aya. Fa sa lawa tu le si li ma ile le o snake. O le ngakale me o ka snake. Fa sa lawa ku e kanata. Awa ingona leu fa ingwa o fa la wasima lango mau fa sa la watu o til to ina woti fa fose a le fa le me ai le ai to va va ai la I ai I to ai nga fa mtalanga ya e le to ya lu ese malangona o tangata the people panic to fe fe pe ana lord ele ai nga mal fa na ulo to ina ina ni usila le me no fo le tangata Tu ai ngā whātī te inga le nā o leo o te watu le aso le nei. Leo fōi lā wō o le pensini. O tō whāwhonga I tala. Lāu le pepelo o le pānemia. E le ātō se olu māsina o le pensini. Sīl la Samoa. Awa tau te whaia tala nā I le atunu. Tātou te whātō toa.
ma fa malu le langona le tunu awa nei papole ma sa tia langona ma fai fai unga sese ono tala sese tau te au mai mi milo la me leu au mai nei le committee le disaster advisory committee la tau te ngafa ma le mata upu ma le fa fita ule le lao sa moa o tula ima yai fa fita ule le nei atu mo tu umo le pasifika ala le u fa tulanga atu wale faya ile ono masina le faya ile sifun lua masina po le lua tausanga o la wa amato na fa so so ile OPEC ile lalulangi atoma le pasifika tolu masina vatuwe si ya uko wami ole Samoa le fa u avele me i fiti le fa u fai maile plana i tonga o ni usila fo ole atunu utotele o le wa ave fua fua le swa u ile totele o tangata male la wa umanta oto le data e fia ta avale o le fewa i le tenu, e fia ta avale le malo, e fia ta avale tangata te to tasi, a inga, a fia tangata lai, e tasi le tangata a lima ta avale. A ya, le mele le sa matua utua ne, tasi la lea fale ta avale na matua tele tua ua lwai walanga te tele afi. Na o V8 ma V6 mea umaye, lea le mele le una lei, lea a fia ne le mele ole. Le rental cars na ma le maliu leo le tamo le rental le malu mai oi Vietnam. Mea lal na leo te fatua nei. Fa toa toa. Leo wa watu le fautuanga yao. Tupa fai ele yao wa uino uto mafau fau. Aeto te oe mumboli le mea leo. Le fa silisilanga leo. Ile atunuku. Mea lai loa ini. Fatu fai fai tete le mea le tau loa ele mea le mata upu ele yo ele yao wa uina yi oi. Lea la wa ou. Lapata i atu. Awa ne i tātou faa popoleina le atunu. O le tātou tiuta me le matafa yoi faa toa toa langona maa nganga o tangata. Awa ne i tau le atunu. Ioi. Eo o lawai commodities wape nei. O utu sinsile i atunu uye. Tula i maiai ia. Ia meo. Falawe lawe pei o leonge. O tau fao mea ai. E fa sioti lista ngata pa tango se i mai la bola la isa wasu wasu mai la su mai la lo asu mai am pala pala mo mio idi e tu ye yo lista ngata le nei fiva a le tan tilo ye a va tu fa fonga le tu no e fa nga tanga ta pen wo o lava i me ai ya le la uta to wo mai nei le swa a o tofo ye o langa mo fa le tala wo fi ai samo wa tau ngā tāle soi fuanga. Wa ai muri au moa, wale o toa vātua ni pipi. Se i sila sila i ai le matau tia o mea tū te whaia. You don't think of the implications and the weight of that is carried beyond the imagination of the public that are listening to you. And it causes what? It causes panic. People worry. People do things that out of the blue ele mafu for wina ole afia se tanga fa pia mafu ma ya le ngutu le le tau tala me wotil to ina le fa ve ve oti se li ina o ka fe fe o to va ai the biggest lie that boy ever told like I told you ole snake call me mele mele fa ngutu ngutu lua mele fa tala pe pelo. If you while I for you to let you know my all I do is the truth and nothing but the truth, so help me snake. I work a fifi. They allow what I want to say. I'm over. To the popole. Tinga. Le to hotel le to know New Zealand. My bab ay ay. Ile tau ngatau le pensini le fo wo ya temile nei. Aya. E to afi malia. None of these English reporters and radio hosts and broadcasters or television presenters will ever come up. Now, New Zealand, you're going to panic now. We are not having enough fuel. And tomorrow, all petrol stations will be closed off. Kake panic kako fele lei o mai la lo po so po fe o ye se pumping sing la kamai ko ke aku yo la fo o ange mai skanga ko kum kum wai la me kupu e fusu nga kai ma fo ma yaki ai le ngoku o lele ma lele o ko uma nga
Go fake news and I do the fire my fat poly lot of at the level to what to last on the day. You know, I'll tell you real talo for lava polonga leupena unasa. You know, so keep that in mind tonight. Eo olava fo'i la I tau tala I e tau tio mai whaolo a tau ala toina, sa wole ala toina pese mai lunga. E pelo la uli, e a pe pelo ai. O mea o pepese mai ai I a tangata nei, o mea au mai, na watu fo lea tau pepese mai ai. Pa mole mole ia. A pese mai I le toina, a wha kua iai. Look, you fact check the old man. Al men nei tau na fai, tātou nei, e fai mai le, tau mai le pelo, e fai sklau sas, a le o fai mai, ia pai mla fai, a le o fai mai mai, le wa mai le tala le komiti, e va aia le swa u, le feo lolo tātou e le o, o o tele I se pangatia fa pena, ia le lolo e le to ina tata, a, on fai mai le lolo to ina, mai tali, e fai kwa, kev siri mea kia ure, e koi ngā siri fa pena, o man kusi ak fisiri ke fisit o man nga pre-press ak ule be kango e a fo I fisiri ba yon so kango e fa le anga kuru mena fa longo le mai puto linga ai mai se tato wiyolo fo yel nga lwenga le ne e oba le tau fa le anga e fai pea le tau fa le anga a wa e tasi le tau fa le anga e fai nei fai itayao ma fai lisi eso e alu walu lava ngata ma pele mata o le tau whaleanga. Ai le uma ma tā upu tā ua tā tau te tala noa iai. What does that mean? Jealousy finishes off tomorrow and the bad mouthing and the bad news and the fake news will come to a halt. But the issues that are so important that the public should know about this will carry on and on and on. E tupu mai pea, nei, tai au, o lesi minute, o lesi tu la, ma tā upu tā ua ia, issues ia te tau na tātou tala, noa mwhasoa iai. A le tau whaleanga, e alua wā pē, a wā fōi, wā uma, wā fiu e tau whaleanga atu, wā amata na matua, mā fia fia, tino ma pāu o tangata. Wā leo tō ila ili mea lena. Ai e te ila ili a, e te ila I le mea moni ma le wha maoni ma upu e te tau o na manuia I le atunu. E manuia la le atunu I se tau wha leanga I te mi uma. No, e ola le wha tua tua le atunu I lo tātou ti mai ma la patai le atunu I mea moni o le atutupu mai. Ma mea o le atutupu mai o le atatupu le manuia o sa mua mo nei tai au ma lua. Pa sila sila e fo fuanga lwa ma mau ya u fata oto mai this is divine of ta u all about the fiat wat ole upu ale pe pelo la uli ole a u mai ya mo mai le poa o fe ye lerna saudo ile uli mi fol fola la ta ta u na fai ni ta to pa moa ni tātou pāpua, toto tātou mea ano, ma mea toto, whainia tātou povi, whainia tātou lafu māmoe, whālango lango aoi nai au moa, ma nai au pua. E le I whai atu la auli a te outou, o le ao mai le māloi whai sau lafu moa. Le ai, whālango le lei. Na tau atu e la auli, o ta tau na whainia tātou lafu moa, auanei tātou toi whālango lango, I mea ai e lau mai fafo. Lea lau atu lai tonu mai ai le mea lea. A lea ua o mi milo. Femea ua humana folfo la atu e lauri. O lea akula malo e faiko ulafu moa, faiko ulafu pua'a, faiko ulafu pusi mko ulafu kaifau. Lea. Lea lapata inga lana batu e lauri. Ai avata ngata e fao ngai. Ili tau fama le fao tanga. Malona ma fao fao. Common sense. He said, go and do those things. Oi fai mea naa. Oi fai le talomua. A leo mai fe siringia. Fe o yei le talomua. A le nawa umana watu I lima. O fono fa vae tupe te tele. E o ane o tou le tu malo. E fai la o tou soanga. Soa hai le pule. Ma le fono fa vae le tu malo. Nioe.
O ane ma isi, fa, isi a inga, e te tō whātasi o tō whanua te tele, ta i se lima se furu eka, se lau eka le tū ai a inga nei e te ono a inga. Wa o tō wawai, ea, e tau si pela atu le mea lena. O whātasi, whaurulunga o a inga nei e te ono, tusa lato whanua tū whātasi, ea ngā I e tau le tō sivi. O le whono tū malo, whono whawai, wa umana whaili tō tonu. Ole a mai masini ole a sua a to fa tasi le tato limas fru e kale fai le tato commercial farming. Wa o mo le te mo le tato subsistence farming fa longo le wing le upu. Ole te mai fa to angale na tu ala vai ai le ainga ia. Si ana pa mo na le na limas fru mo. Se fru pua. Lua povi. Ah. Wa uma le na, le le atu tū whātasi a inga nei e whaile commercial farming, e tū whātasi le lātou pā moa. E afe le moa. Whai whātasi le lātou pā puaa. E lima afe ta mai puaa sa is tū. Tū whātasi povi. Ma whai atu lō ma le tō anga I commercial farming, of growing taro. O tō si silei, e le a tōa se ono masina, ai se le selo lewa, fa un ama sini te tele nei ono ainga pe lima ainga lima sfulu le ono sfulu sfulu e kale ainga fa mai al ton tatou saini le fenginga o tatou e ono io tatou umane o directors o le company le nei o fai tono le nuul nei e le leifa nua le nuul nei se si, utu sila sila Ile tō whāsa sa alea tua e au mai ia ila tōu nei. Leu avatu le 4 miliona tōu te uefai mea ia. Ai tōu te le whātalitali mai ini wholofolanga la auri. Ele o te le I whālongo o whāpia mai la auri. Ole a watu le mālō e whailau la fumoa. Kalo whai a o ngā mōa. E tau ono whāsa ole mea le nā. E ave se se ai. Ile atunu. E lai fai e le kamaiko ingolu po o fole ni ta ua fa pere na fai fe au au te le lopo o ana fea na wana pa ua ila na fai fe au. O le mea leina ofo lo mafo fo mai sidi Australia le ta ua le afo yore. O le pia kanga le kamai. E ala rofa yetu fa pena. O le lefe tau yola na polkalame male ingolu polkalame. Bela nai luai le lata mai male Papa uio le tofa. A na whapela sa fai fe au. E saufo. E iaia le elemene le nā. O le whakerisiano ma le telenome le tangata sa o a uina le tuspa ia. E atangia mai I nā. Le le fai mea whapito ma le le fai longa tangata. Ma le le fai leanga tangata. E se le mo le fai longa tangata ma le fai leanga tau fai leanga tangata. Ai fo se mafa fa wola mase mafa fa nga ole bus busunga le ngang pa ia o ia sa fa fa au there will always be that Christian element within him he's not going to be selective in his thinking yo if he fili tangata ai se wa au na loto ele tangata Ai fai sa fai fe au o loo iai pea le elemene le nā. O le alofa I tangata. Nā te le faa masofa I na le vāo tangata. Te ofo lai se e kale sia sa I ele tangata le. Nā mā popopo wa ta apele kale sia pe o le ta apele kale sia le li ngale oi fai o mai fea tunio. Au baba e kunga ngale e fofo mai ele fai fe au molong ko luo Kau ave mea lunga. Eo mea ku, pio lai, pio pisea nganga le anga lai, e sao. Nenga e meo ki a polo gai kongol, ko inga nga lau kia vama, eko kau faa, kau ave, ese mai ele faife, au malona fale tua. Te ole maali, nga le kari ye, tangati lele la. Fia ngutu malo mai lumba I, ai loa. O la alanga malo, malingkul malo, o mea le angal ki apolo la. Lea fafi taitele, le na fafi au mali faletua. Male asia siya tu yai. Ina ia tulite moni mati apolo. Waki apolo a ilibia.
ya wo kau ama kama inga peo fa longa kuse wangua maka nga pau mai deme ka pok wam rawo mo ki a polo kong i a le simele o te fia watua au le ta fa ma vai de ole. So Samuel, rest assured you're still in good hands in terms of having enough oil for now, enough petrol. Ya ole tiso e fast full lua ya so lo on fire na ta to wanga ya wo mona fa tu tu mo ta tu tane ole kalsini le nai ta ole the dual purpose kerosene ele ngatin fa ngaina e va lele fa ngaina fo I ta tu lava moli mo me fa pena fast full fituaso 47 days the usage supply, it is enough for an emperor state at this point. Every month and a half, what I'm not sure. Leila uta tu titilo atu ne yai ya ole asos formale lua ole masino uni sauli siva July aukuso September oketopa ole afa uopea ona tau nu umai va ile atu nu vaswa. So don't worry, don't panic. Ole pole pole vale sa mo. Ale fo umno va tuo ya il fa fonga mel komiti fa pena fo I il au fiong le li palmia ole tu o lalo fa ile tato mele pe tu what to fo I said de tu o lalo e le so son dia tu il e fa to fa la inga fa ile tato carless day ye ya ile aso e tasi e tu tu mai ta vale le inga le. Alan Fafeno, Oipule Pasilale, use public transport. Ale Olena, Faile Meole, Tauputa ule carpool. Lale meta ule carpool. Tool Tavale Angle, Neafape, Fingalung Fatasi, Tangato, Lay, Tumalo, Fingalung Fatasi, Itai, Isesi no Fanga, I to Teleatu and Aluena, Tool Tavale Tassi, Pelua Tato, Woo, Tavale Tass. To tongue oil, Selimata, Ping Singer, going along al Cavalier, or for Lisiaso, Tool and Tavale, I tato wool at Tavale. Carless day, carpooling day. Lengatelena, Faisi tato tono. Longo umale au, Fai Pambu Pensini, there to know. A sa sesi on the toy city at Lungos Fulu, Litalana. Nangale mingaumle mafo formal manatelli. Ah, tato wo e fatu langa fa pena o no sa ile atu nu. Tato te fa marmala maina loa vaenga nei. Ese le fie fio le atu nu, o lato u loa. E leo se mea fai fa apito le mea lea. Wo tato wo ina ia fai se tu langa. E fa sa fua tutusa ai le mana onga mo tangata umo le atu nu. We are not doing it to minimize or to be selective, but we're doing this so that each and every one, families and everyone, has a fair share of the oil and gas, petrol and diesel. It's about fairness. And fafelanafai, it's about understanding. Yetutusa tangata umma. Fasafua yetutusa tangata umma. Yetato umara malama. Tato te ono sa'i maloto tele. Samoans have become known of its resilience against these disasters. Wala we loa Samoa loto te toa. Male lato loto te tele lato te talia ina ai mea o tutupu. Lea teimi, malea teimi. Ole teo sanga yo tato soifuanga mauro. Maulanga o tangata. Tato te loa ifo ina. Faile me tao le fua fata tau. Olo wa lofa fa soa oyo la fa fa wa yala ka vale lo mayas ara wa ni vango for ka vale ni si asia ale nga ku fa kasi u maka ko ka se fululik ya tele la vale fita la noina ya fa lo tu tele sa mo lo fina ngalo ma lo fa to fa la inga ina ya awoni fa poleina oyo au lo to leanga le fa mai nei le tau fa leanga. It's all about jealousy because they can
They can't do anything else anymore. Listen to the government. Tato whalongo yo tato te tae ni te mi. Mo tau ia, le vaenga la iti ale tau murimuri. Ia tu le epa, malana vaenga lea. Ai mese al tolu lea watu e pau aio tangata ol pati le tuenei. Na pau fo yo tangata e o mai lunga ole. Ole ol social media ma fasa le longa. Na tolu ale, tu le epa, fontoe, malimongi. The rest, ule iloe la topo. Pefa kangala ko pefa sa. Oh. Tala le na malenga nga fa no alo. Tato walo lo fa ile tunu. Tato tama fa ye fa ya se si vai fo fo. Ta ino tato tanga tato te ile ya se si osili se si tanga. Tato uma tato te mana tu ne ya a o manuia et manuia. A manuia le mer tato te fa longo ye ile pale mia. Malana fa so ile tunu atua. Faile na mo I tato. Ma I tatalo ye fa mangalo o tō wang salama o tō fau fau o le angolo o faya. O lo ta ina se se ai le atunu. Ma muli muli se se ai le atunu. Ya, fili fili o I le aso neipo o I te au au na yai. O I te fa longo yai. A o a umalo o ainga. Ma o te fa longo yai ova. Ma muli muli tau I tū langa le leima le manuia. O lo mulmuli tai e foi le nganga pa ia e musuia o tatu te tai e le fionga I le li parmia mal kapeneta mal fainga malo o tu la imel temine ne. Nui e tele le atunu u sa mua fa mangalo se leo feilua I le aso a tai au le tau o lunga o le nganga ifo faiva o sa mua le lua I li I le rei savea le I atawa. Nui e tele I atau maftanga I amatali ngasua ma malo longa a pena foi. I love telling a fungamua, fei loa I le aso a te ao soifua.

sud Lima, Beirute ona tāle o le tūlai fitu, tāle fitu le awi nātumu le muli o tātou tālai pēr pāponga e le sol maro le tātou tonu. Stavenga inungo le awala mōsi pēr maro le tātou tonu, ia tātou tonu, o le nā, ua lamba le sīr pēr maro le tātou tonu, pēr lamba ia ngā iai, pēr lamba ia pētā loloa ia le maro le tonu, ia o lou mā tāla, tā ngā imān lamba I lungo le ana, ia awa le tā alo I telefoni, ministro tūlanga, Ta ore lole mwele pa siya mwoli Ya mese upa ilo lungo le awara leise si lungo le tula pono Paisi mamapa mare traffic ma laito le ala upapa Mai tai tevene bora nga I pae sbora I lato ua piki o lato saa on tu wari tae au Ya nga ato le tau langa wafo nga nwekam tiute Pia ngai le aso mre aso le na ua nga I mai a nga I takapuna A nga ato I Hillsmere Road Ya nga etu Melford nga Shakespeare Road pasi le mauta nga sanga si no sure. Ya nga etu lungo le awa lau papa to a slow wa le traffic. Sipa ingpoli nga I Constellation Drive mai tai. Up north nga I Albany or tulanga nao yai. Ya paipo teo yatu nga I Aukilani Sipo. Ya Hobson Bilpino pa I or tulanga nao lo yai lungo le awa la. Sipa inga Lincoln Road nga I Henderson Mall. Ya orim toa ma ngai ar flow ma traffic link on the road nga I Glendin Runabout, the Pasiwai Committee Cemetery, here along with Ingatanga to New Lynn, Mawatu, Evandale, Waterville Strait, Points of Liang, and to Taulanga, Western Spring. There was slow traffic, my New North Road. Here we went to Mawo Stora Road, back at my Hendon Avenue, Sawa Stora Road, I had to Lunga Mayoro Road, here for my Hillsboro, along with Inga. Ete anga I le ala lau papa I maangele longa vinga ki pa ai u le airport I ai pai maanie. So inga le taulanga I Simon Street anga I kai papas, New Market anga I Rim World. Ia ole nā, o si le fiel maro le tato tono, ia pai poe maro ka urota anga I atu Queenstown o neanga, ia o mkua le mua le traffic. So inga lungo o le Greenland Runabout anga le motorway, Ya le wanga I maya I mato pai pai mani mai e o umana mai mota mlawa I le saonga le mo lo mata la I lungo la walam pa mo mo I le li e tau aulu to so I poi mota mlawa tau no leila mai mota mlawa o sta ai na I lungo la wala ya wala ma si pir maru ta to no le na to tau pe au ngan wenga ya ma lo pa le ne ya so ma lo le to ma lo le tau titi a e fa vai mai le tau Ile kama ngai pia ma fane ma kwa fane ya malo wa malo ya po ya tulo ta no imota malawa pati ta oto lor pe po pati pati pe po wa e manu ye fai balo na tali sa tau le tai mo le mo uta to yaso nai mo mo ya ole na pati pati ole ya pia pia a penala pia pia na wa ta no imota malawa Amel bi inga ile tua, ya peora nga eto funga mua mali a tua wanga eto mauta mula manuia, to ipo ima bola tau tua le aso ata yao. Ya pata alo patu, ya nga nga palo alo le atoro tahato tunu, mai lava I maunga maulunga pa ia se o au pito I titi, ta alofa lava, ma lor flau, leo tato mua le pole a stofi, pa tapiti o nga nvenga, leo aso su tasi yuni nuo onu onu, Or be inga fo I le tua I lona alofa ma lona nga lei mai le tae au se I pā ia mai nei tau a fiafi. Maulunga le alofa o le lii. Pea lama sā patalo lai le malo le tunu a holi tia me oma. O lona be inga fo I atu ia te ia. Pata alofa le apengarame ngata tōpia le tua. Lopa be nāna papale le manu so se tō vini. Tau swina le vai o le ola. Ia wālama ni a nganga mo I malo na malo. Pata alofa atu. Pata alofa le tunu e malo malo le tunu. Wāla malaya I nōwhanga. Ya lo pumoni la molo tau sia I tātou le bala balai awa lofa lo tātou atua. O poroban pa tālo pātou maa lore mai moma mau mai. Ya mai seo lau pa aponga mau mai talia mai o le tau tua atu. I au kina nere tau tua le Radio Samoa sudi lima. Hei ba tolu a mo tau tua mo e fitu aso lupa yaso lua sulfa I tu la. Tālo pātou tālofa lama. Ele whangarine fo'i, tu āsina sina o lopa penā o na tāpuai mai mōta malawa a lofa tene atu. Pia ngai tātou mwere mālulu a au a lofa o lele, pa māwhana pana I ato o tōna I o ta māna I o tina, ia meise o soi pua tulo I o lana pa māna o longa e pa I ato o tōa lofa tene atu, tu āsina sina o lopa tāpuai I mōta malawa whaipa o tam pānau o sā mua. Ia meise o le atole tonu ule o whengarumenga tatofia le tuabi I anele,
Padalopa, it's also Motor Asingasi. In Motor Malawa, the real father for life from Apu, see you to Fangal Maru Tato, your Polopan Patalfatu, Talofa, Talaflama. Ilato Tulio Lato Fasalanga, so to esse, Nayele, Nalogo. We love no fun, and if you, yes, yeah, Papa, no number, so if you were more, the lame, the younger, yeah, or not. I lilia or ina my eyes and me was say, yeah, I langa le, cause I'll put coco and foot, yeah, I love a telemoto, tulipa salanga, bambi, myself, fierce, and our loud lay, yeah, well, I'm gonna salamo, papa, I'm gonna go to yell for yet. Papa, not to hot or salamo, the week. Foul my oil on tama, ye are our on tama, fiallo, eh, oi, tough, I feel the lull, ah, I'll make a mo. So long, it is me, umole, oa. Yang, I uri, bandi, papa, let's look, I uri, papa, come some you are gassing boa. I'm boa, on at a maya de oya. What I call me a maya, a kamaikum or papa. Poy, lona, I'm a melantal. The hotel, any mea, I don't remote or to mar, and you want some kind of poy, no. Si pa umur kago kalang ay sis kay mi ya lofa de leatu ya lom pa nau sape ngai ma o onga ya lofa tu moto mara tua lo mata o ile tua pa longo ile tua mara na tu musu atu ya o tau tama mtaine me le nei tau te ha o inai ya mai se tau te stai tau matua o matua o tau matua sili no stai ile tua Well, I'm a tanga now, me a little told him not, me a told him not, he told to an island gana panualo, but a gana numer tassil and alma alofa and any atato. I want it gallo. I want it gallo the time I'm a chain and auto a lotto. A few of our perta near coilole, one maui lotto, tama, martini, and my alofa and I numer tass. Till I'm gonna pet him on a tour, my tea to stay for me. And a fire at the La wala ko le wioche. Ya le wa nga langa ko la no mai ma le wa mato fie fie ta la no le ngana. So I fua e o mato matua mola e te tua lo fatu mo tau. Ya ta tonu ya nisi po yo to e fil fili e le tua. Fai matoa o la natala lei. Ya wani a nganga mo ye molon ma no lo fatu le mo tau. So, fitu minute on a tile or little line, fitu, tautuare radio Samoa, sublima, iba toru amo, tar fitu, yon tato, si atuleto, emnato, tato, tala, perpa, ponga, ele son, a missile valu, missile sulua, awara tumalu, awar pole. Yep, Mariska Maronga, si tauna pacayo, wifakri, malfitu, baulico, yes, tu solo, patai. Lopa teleatu, manol map to my, balico, yes, to solo malpatua, malpualo, time of anga, pam yanga, lop teleatu, sinaleo, masion to atinaya, rosalia, roma puta, my island bay, la mua, Wellington. Ever been a posunga, da Vinci, Lennox, malanga, pap te jelly lava, manol map to my, ya my lato, malava, pay, or misses as well. And I made it for poem. Poison manu, rule of come up, singa, yoi. Po pai koko ro mare pia si ora mpa si ki al kampo e o pai po ka se kurva e lor po pai po pa ko la ka si pa a dal pani o or kai no ko po pa ko la si ka si po ka se kurva ka sa pa ya vi la fa son sa mo al lo fa te la te so maluta te so no no en ma mao al final ni maluta so so oi am ruia la pa son sa mo Tofia ngai mga duenga

Pongare manole a tru le na tu muli muli o tato tana e pen pa ponga ile so yang lele lilo to so porta to wola mole so anta e to pa ponga spa ponga o tana mai si o tato a tu no u sa mo sto venga tana le tau lo tu man pe pa ma winna i au ki lani su lima lona ma ulunga malona ma nu lu le po e atu lona ma ulalo leono bolo wa manu bua so wenga mga tae ola sparaile o winga putin ari tau ele mai ma tango pia suru la a wawafo inisi maenga suru lima pole mbela pa mawina mo an tae ola na manu le po e atu lona maulala le pitu so wenga putin nai le asto nai me a wawa ma unai ti munga e suru po le lai le manosi spruono le mbela pa mawina e le asto nai ma lona manu le po e lima wala lona maulalo Sabainga nga te pane mo la tau ta penda yai Ya wase I a mai moana Pui pui al sabali mali pale Saonga le mu Pane tonu le tau le sova Pena mo ya ta e au E o tua I le Aso sa Aso nga fua Sol Ya ne lama pui pui al tau ptia Ame lo paola pa paola nanga Te pon pe ave ai Wan pe pe tu pumai na ta pe na yai pa tu wanga de wolo saip te ni sila mar ta me ni sila ta nga venga le CC pa ta lobo zio ta to no isa mo e pele o to pinalo mo ta so loto mana tu pe la chalo ya ta to mo ye tu no ma pe lo e ta sanga los fluiva le bela pa ma wina zio ta to to no ya lo awa lo na manu de fia pi loas por mar pa ya ai mana tu ai lo chalo sa vai ngore na ya no pa toa Eo e pei a le ngaru e wha apua le pati wha maru maru mai e a e le upa use timu a wao wha sara toi o umai a wapani e a ole nā o mele a laupapa le hei mase kimu a o se bai mori nā wai kato roto roa taupo taunaki manu tu e a lo ma nei ar tau ngā wa manu lua se bai mori nā e pei a plenty kin country kispon mok spela mua warintone e a lo pa unai timuele o mafa e o e se bai mori nā wai rapa palms the north navia Hastings, Tauranga, Manisipa, Engaru, Tūtua, Oikrai, Stete, Ea, Pito, e lalo South Island, kwa Radio Crusader, Award, Paul, Mioe, Sipi, Ea, Pwepe, Mani, Ea, Upwe, Masani, Ea, Ta Aloha, Ta Uoloso, Na Labale, Meo, Iai, Pia Pia, Oe, Pia Pia, Our Radio Crusader, Umangopa, Iai, Nei, Seke, Korengi, Mapakako, Ngane, Oe, Aul, Sami, Bane, Papakore, Tuno, Ea, Mo, Mai, Ma, Mapa mio sec, bawanga na pagong pa yai. Sabenga na tara tau bang si tato tuno. Ya wala man si fear malo tato tuno ya po glame pa nga solo. Ya tato wa nga ya tu le pa ngo po ole ne ba yaso ile nga nga pa lolo ina ua. Tula mer tato sai mi lawa spu pa mi lu tewa te ale tula fitu. Ile tau tu ale radio Samoa su lima. Iba todo a mo si mai la pa pon sa mo tato por glame ole ananga up.

0: se puali kasiva kasikasi.
1: Kasiva kasikasi kemi kongwanga.
0: Oh, temi yaranga.
1: Kemi kongwanga.
0: Pulu o peleskenge o Amerika.
1: Yeah.
0: Pasfulu pe.
1: Pasfulu sa or fase pulu. Ah, le fio tau sangalento o le malo. Le maliwe.
0: Ko
1: sa ili mayuso alofa tele atu manuia bole fiafi.
0: Ai
1: ya. So ifu ya, so ifu ya. Mana ya tam pai mai. So e mai leaso. So ifu a ole prestene le Ronald Reagan. Ea ole lona fia prestene America. A le a leaso na tu ua ele malo ya poa maliu oi. Ah, wale mana. Tolu banal sili. Laku lo mal pese manga. Ah. Sano mai, malo sa pua, ui kalo fai, ole na, eo e. Ea, una o ka ika, se monga monga, baunga ua. Malo sa pua, talo pa?
0: Opa.
1: Oa mai?
0: Yo, pua paftoi.
1: Ea, e kure mai?
0: Eo, lua o, marfa.
1: Lua o marfa. Ile masina.
0: Kausanga.
1: Iyo e fako le masina le fako ai. Al kausanga nga wesa wae lua o. O faa.
0: Yep.
1: Ia. Ole. Ole ale masina mare asa o faa mbole si ouso.
0: O. Februari.
1: Februari. Ia. Kwe ka mpai mai a.
0: Oi o maki. Maki.
1: O maki. Ia toi ta mpai mai a. Ya lo fat, va a ver, le cae un poema. Ah, ordenado.

0: sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila
1: se nga ka amilo yo kilan mo ko fo mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai mo ai so ko nga mag mo pa ka va a ole me piko sidi e nga le lu ali maka la lwa ya so le ko kong
2: le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ba pa uto mo fi ya new sila antoa mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale mo le telu isi a wonanga warana fitness ile na ole se full tala pe ai fa i lo ye na e fa fo nga le radio samoa i nei fa bitoa Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole tire world and auto limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Pole luafi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.

0: Balo se fomori ala tino ule nei fo I chae au fo Mana tu mori amali chae ole lofa male angale lei Ole chae rama chae le langa Lo vaingala tamale nei le tala o le tau Vava tu sa mo Fa mal mal mal tau sa mo Awa mal tau sa mo Nei vaing ole chae au Lua se fululo il mafana fana le e sa mo Wate ala balu sa mo Ele nei time ole chae au Wing ole tau sa mo Na fast one on langa de lei le tau E vaing o sa mo Pa ue timu ne nei aso Lua se fulfitu A sora maa ya mairi maru ole e sa mo Ali lua se fulfitu degrees Celsius ilona mawalunga lua sumara tolu ilona mawalalo as for ele nei fatmoe moe yeah, mawafoli tātuk sota inga Samoa mara siu ele tātuk rili Samoa I pia ya yeah, falau tele foli tele mewalo tupu Samoa fai ungana neva yaso ma mai ele va inga lata mai ala mai tau a ofa mamonga online nolong fai na mawali tātuk pakalama le nei tai au ya yeah, malitulango ele tau Samoa le nei foi yaso for ele ya yeah, la vano foi fatalo fatuai mali tātuk pakalama maru le tai au Panga umalava ale porkalame ele FM 106.1 Samoa ya fa pena fo ele mai mai Facebook mari YouTube America Samoa Samoa ne tai au malo lava ya le soi fu maria se mai talo tau New Zealand nei fa talo fo malo le tino olo la lampa pa aso se vanga mo tu saute va vai tu Westport fa so na awa pa una I wanga ni so taimi se fo lima malu ngora malu lu fa ma winas fo lu malu ngora malu lu I wanga ka fa so ko pa uti mulang le lei Ini so time yang lesos full jalur maru ngan maru lui timaru. Tak seorang nak awal apa ujimu ni so time. Sepuluh tasi maru ngan maru lui Queenstown. Apa ujimu ni so time. Sepuluh tasi maru ngan maru lui full jalur omaru. Tak seorang pun awal apa ujimu ini so bayang omaru lesos. Langit lelai letau awal ni so time. Nelson full lima maru ngan maru lui orang ni fayaso kai Cora. Langi le leil tau sifu lima morung ora malu lu fasolon mane sulo le lai in Chicago sifu tolu morung ora malu lu fa mawina morane fo yaso sifu fa morung ora malu lu I grey mouth fasolo ina awa oe pa utimu I nisio temio le so ile vavayatu I Alexandra fasolo ina awa oe pa utimu nisio temi sifu tasi morung ora malu lu fa mawina morane fo yaso sifu lima morung ora malu lu I Glenham fasolo na au langi le leil mali tau Awa ni so time yole ni for yaso Dunedin pa uti mulang le for ini so time yole so sfut tolu moru ar maru lu mane ayo kada stete malo so for moru ya ele nei ta help e pa uti mo ni so time fa so ran lang le lei ele awauli mal fa so la tu le fia fia na nei sfut tolu moru ar maru lu fa ma wina mo kada stete le so Wa va tu mo tu ma tu le pi to la vedu mo tu ma tu kai tayam lang le lei le tau Sepuluh orang baru orang malu lupa mawina. Ya mula ni first for ilah wetan tu dia ille la mua wening tone. Malu saya for mula ceno. Ya tu mahu tu for ille perkara memalu le tayo. Mai la mua wening tone fasa orang awal orang di lay tau le so. Sepuluh far baru orang malu lupa mawina. Ya mula la mua wening tone ille so. Kau faham mereka kau orang lakukan blues le, kau orang buat ille kau kerja ngai for kau malu singai. Fangare langi le ille tau mau terus follow orang baru orang malu lum. Bapa yang cuit tau orang sepuluh fitur baru orang malu dua fasa orang awal orang le ille tau langi le ille tau bos full tau baru orang malu lum arah toruah. Fasa orang nak awal orang le for tau le sos full fan baru orang malu dua le som. Bapa yang terus follow orang baru orang malu dua fasa mawina mau Palmerston North. Awa orang di lelai tau di nefok yaso Fasolun awa orang di lelai tau ni Plymouth Sepuluh orang marung orang malu lulu So nei pia orang di lelai tau Sepuluh lima marung orang malu lulu Fama wina fama wina mora nefok yaso for railing Langi di lelai tau I Masterton Sepuluh fana marung orang malu lulu So sepuluh orang marung orang malu lulu Levin Awa orang di lelai tau Ili nefok yaso for railing watatu Yain Langi di lelai tau Hastings Sepuluh orang marung orang malu lulu Mane pun langi di lelai tau Gisborne Sepuluh lima marung orang malu lulu Makiri kiri roa Le sifi awo le sifi ngang I kafe fe fa malos le sifi awo pa unai wangalang de lei for the top Maria mole semi final mo mole ngang is for lima mo lunga dal malu lu fa mo wina o kiri kiri ro ile aso Tama ki bakau rau au ki lani no fanga fa sa longa ready Samoa home of the blues Ya si fai Sepuluh lo il malu lu Dini fok ibaeng Ole tayau Winga fok ma wina Tawa tumbau Awa olang lelei Pa unai wanga Ni suatai mile Tu si sifong Au kilani Sepuluh lo il malu Ngan al malu lu Fok ma wina Mo au kilani Ile Ni fok Yaso tayau Pe au diam Tu sa lelei Al tau Ni ma tayau Awa olang lelei Tau fok Pena fok il malu lu Sepuluh lo Lona ma ulunga Fasolo ina Awa olang lelei Lasa bena fo ile aso fua mala so luma so luma las chofir ve aso luma na iatu ya o fa ma bongo mana o tuina mala vai chau nei chai mele chai ao ina wo se fu mala fa lo wa chai nele chula fitu mala tel chono nga ma real chai ao lo fa mala ngale leyo chai ta chai le langi ya pat pat mai le lo fo le tu mo lo tu se fu mala ma ko malo si a vi start to be ingale tu le nei chai ao le malu luwa ma ke le ae kau aku buat like kulang ia leh lo fale li ya cacu mana yo cici lo atu le finangalo le komsino tomaiti the children's commissioner ole temata e for my dr claire et te tau ona yese leo tupulanga talavo a new sila a o te pena e pasia le tula fono wa already australia le tunu ola wa pas ye tula fono pas ai te mai tila loi fosfulona tau sanga ona tue whaanga ina i social media
1: O le tau o le vaenga foi lele o le vaenga e mana na o iei tamaiti pati o le amana ia o le leo tamaiti ia ua e pei o tele lava foi o filifilinga e pei e patino lava foi ia ma maafuli i le mea e mana na o iei ia e matutua ma e maua lulunga ai o le tāua leo le neitaimi i le au mai e tāua foi le leo tamaiti tusa lava foi pele e faatau nuina a ia amana ia le leo tamaiti a maise lai lātou ia o le a iei ia leo olo o fa auto ye fo ye le nei tau mafainga so eta wala ile tulanga le nei mal nei tau telfo le langona pe o la tau leo po a fo ye a wale o kamai ki umai kukusa umal ma fo anga ya lai ona la tau mana nao e la tau te accessinga ia le tule a tau te konolosi ma lungo le internet ai ole fata awa ina le na ole leo tamaiti ito tonu o fainga filfilinga
0: ya ole ya wala ole tapena ni sila wa facilitate le ape mulmul tai ni sila ape Australia mo se tunu a ole fasa ta mo ti la loi fasfulu no tosa on fa nga ina ya social media ole polen ole fa ina telo ta mo ti ya ono telo ba nga fo le lu ngol social media le mo la to ya la im fa yon access ye la to ya a ta ba ba ila wa la nga pe mana ye la le pe on tala no po kala me ta ya ngol ba ma ole maua mai o ni manatu mani ideas mai whanau e tau on soswani e tapenanga ni usila le yei neng e ape e tau on pasi fo ima fatu la fono ine tono ni usila le atu langa pe o stali ya tau sia wai le e le whanau longo fo le le ina ne te le le ne te ua vava ai le tu langa fa pea o lai a whaina tamaiti ala fo ei vaenga o lai ma fo ei tamaiti on a control while le mola tony si o vaenga o social media
1: io e mai se le nei foi vai tau ile ta bilinga fo ele la langi digital literacy o le sile nau tu o mana o mia lava fo ia tamai ti ia on access pe la tau a fa apela ai au mai le leo tamai ti mo la tau manatu o na fau fau a ngai fo ile a pe fau fau fa ta tau le ia o nisi o ai ai ngau le tu la fono le a wala le saunga le mo tamai ti ile fa au ngai na lava fo ia o itu u ma lava fo ia pe ona ia ile itu fa a te kono lo sile nei vai tau ai wa e mali la fo ilo sunga la ai mesi fa fonga la tunu ia waka ko ya sola aka fua la ya ka ko fo ile le age fa pe la lo sulo he le sa up le ai so manga ko e fa ya a decisions u malava ia e fa mai lava fo ye na yo tato u matu ia mesi fo a le talu talu fo le nei mal nei la lo langi wa tato ia e maku wa ifa ka u lava le leo lava fo yo le tamaiti e ola te tonu a o ngalo sunga la a mesi la tunu fo fa fo inga wenga fa ya onga e fa ya u malava e fua ile mana onga po ole leo tamaiti so ya taula ya ole tula nao te piti ai fo i el finangalo minista e te taula wa fo iona yei manato nei tamaiti
0: ya mana ya walang olele i move new sila ole e fata tel noa fo ilele i tono palmene il temine nei au te lola e tele meo lo tapenanga iai al finangalo na ole children's commissioner e te tau ona isi leo onai whanau a o tapena new sila ile tulanga pe bulbul tae tulanga lai australia ya le le tantu ye fa ona neva yaso already lo a matal ta longa south africa ma mexico tal mo monal tal in world cup lua felo suma leono ya wa le nga ola ka pfif ga ko ko ke foi la pfif la to soka ya so oi la wala ola e mul mul cha e ta to ta po ye ya ka shi e mang yo ko au soka ya o semi finals ayo super rugby le matana ne a sifi male chiefs male crusaders
1: crusaders ya
0: Cuman tu fikir nama cuma yang leh cak morsang ngau kalau ngau mau fikir CDP, mau fikir Crusaders, cuman tu fikir main. Ile tu lah ngau iya, ya lawu sawal Crusaders leh wok maya semifinal Ya lantah tu bawa ini, mai moya semifinal leh sur.
1: Leh fikir leh cak alu iya alu tato outdale tato blues cak alu tayau.
0: Tayau
1: Okay. Harry, Canes, ya. Awal awak kau ke pole langar lewo.
0: Okay, so semi-final muli na ne. Jelo jamai cha alo I au ye luo mata yao foi. Jelo lau si si lai le fa yao ngao le or beliki ya. Ya api ki mai na ni si jamu foi mai si au ai pe yao au ye fa la wau chil chilo. Ole lili fa yao si si lai le fa yao ya walang lau champing mai lang au le ngao kaujo yo yapan. Ile likia ya pani le kwa makungi ya le lawo mo la long kai mi e makwa e ku mai lolon changa ta to malo na malo se si si le kamaka aloma fil fil le awol le pelikia ya mana ya au titil tilo loose forwards la titilo loose forwards ale chiefs le lei loose forwards ale crusaders le lei loose forwards and blues le lei fa pena fo il hurricanes au tilo na la titilo tele tamo awie fa e fa filfili a pa wala makele yai a filfiling loose forwards and blues masala pe tasi pe lua a e la kamale a fa urpo ole la fa kamba la kamba sia mangile e lucil blues e la kwal ko ngwa in mo ya le o pele ki ko sangar ni sole or ga ka fa au se al mo kwai malo fa a solo a kor ni ka ka sole male alu le ako a o ga mo Anton Segna Ya lele ya manuele alo atuato telefoni alo sa moleta alo ya umaya pale la sueles ele semifinal sele super rugby ya alo fa long long fu nga boy oki fu la our Broncos ali wa bu kwai ku va lu wala piki nga boy lo piki no sor ko ko mo se u fa le ko sor al champingi le ole ole na nga ko sango mo vaya kuori Ele suwa fa samoa.
1: Tato au soka la ta alama Irani la songa fua.
0: Mana ya. Asong kolwa soa.
1: Yeah.
0: Okay. Sfuru iba lo jane tulai fitu. Fana na Jerome Gray. Fafi fiang.

0: Talofa, wa'o waleni o se electrical inspector Samoa, tursu lima tausanga tautua ma o resta leino fo imole waino lo mauta, falsam fatfainga luenga, fapeli pe ino vai vela ma o nga umu. Walau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua, o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua.
1: Le Shine Dental, lau falifa inifu fa'a mwe mwaina, la tau te faya fofa tal noa ngō unifu, ia so lulu tai tasi. Dele e wala e me faya na tutong yei lau tong fitinga, a fio mai loa ile lima fitu faa Great Teath Road Manukau, bevili mai le lua fitu fitu ono onu faa faa, lua fitu fitu ono onu faa faa. Mole Shine Dental e yaya inga fapito.
2: So se follow mole tolu minu tolu tolu talo le tula e valu le tolu ngon taro tala mesa mo neva sa pa tala valu le tayo nei a on se mali sunga ku so le tato enterprise motor group manu ka company o lo lo lo malo sil tato po kala me a maru le tayo tolo el famu nga le ka ngu malo ka alpe sel famu nga sfana wa ngal ban bana am ya e o mo i follow pico pe
3: lewa koemo waku tabaisa ya ila lewa
2: ah se ma ala tatu tala no ngamar sunga ku so na tue koi fa apia maila e fo i ku so fa telon se mal neta ma lo si fo monia ya
4: ma no ko le ta wa ta ma lo le usu ah no va se go fo neta ya fo
2: ma lo fa tay mo le fa te mal tatu po kalamel neta ya monia o fa si ma ru fo le tau le ne vai tay mi ba tula vano o ta tu wanga fo le fa ungar va yaso ya o ali tatu tabale o pa o fa to mal lo toa fa mo le
4: Ya, faftai mon mato wa no, ya, faftai po ibe. Fafong anga si tato wa tonurong kayo na mawa may tapa sa langwan na isay mo tayo. Ya. Tayo ya tuwa de kuwa. Tato wa man na ya spo kwa po po ya so le. So ikuwa. Ya, o lo fa wa ul tato wa peor mas na na yolo. Fai on na pamanato le sila tau sa amin le. Di masulon tau sa nga tato wa nanga. Ya, on tele mano la eta tu paputo ya le mata ina ya ile tato wa pa uma la lo tato ta vale lo ya tato campaign for le lo pa wa per me ya se tala ma to wa fe le discount or cashback lo ina tu wa tu le pa ta dia po i la pa ta le tu la po le pro la mi tu pe ya po tu la po le discount pa le il tao ta vale Yo, ni se tulanga lo ya ita to wa sila kala hole le petrol voucher mo le ne weekend. Yo, ni sila bo fu fanga hole le ile ita to wa supana hole mo le ita to o nanga. Yo, tulanga masani. Yo, lo ya ita to in-house finance lo nuinga. Yo, afa pe lo ya lao internet banking ele na biela ya tulanga lo bank statement. Ya lo na o le na se lava le tulanga ya ya bang na ya na ita to tinama ta mama tua ya o va ngala le na ya ira to forma si na folde o plan ste ya o no ita ta o de le le se si tulanga ya o ta to wa internet banking tulanga ka ya ya tulanga o lo tele mana na ita to ta bali ya o a so my foi ya ta ta yo lo ita to lo tra ba lo fa tu mulia ta to ta vale to lo tua ya elevatin pa u mala lo na tu ta ya ai mai se ye le so sway na ta ba ya mai se ta ba la ti ko le po po mo ne ba ta tu la ho pin sini ya tu la mo high grade ma tu la ho electric vehicles lo te le mana na tu la mai to no ta to wa lo toa ya o tu la ma sani ta to o nga ya mai le ri ba de ta ya o a fa le lima ile ya pitu a so ba ya so o lo no wenga We fight on a mow at Mato, Alia, but no name yet. On Mato, too long on the weekend, and Manchelasa, yep, therefore, yeah, a total no, a two long old lava singer. Yep, too long on the lawyer title website, Molato, Poison Photo of Lani, almost have another Sumaya, yeah, on the enterprise cars that go down and say, fight on a mow of my year, the attack of Tavali, yeah, our yearly, the PSA title, what you know, yeah. Tato te pod masani o le oval selau, ona sesiono pata si van, oval selau, ona sesiono pata si van, ia poru suma e tato a tuatusi o le lima pita toru in Acreen South Road, me Manukau, ia lo so o e tato ia te lua, ia mosila tia po se tato a tenu, ia fatai tele la tunga le awao, ia mesele paitua mo le le go va se lua ya mon ma to wa ba no de ne ta ya ya man ye pour fa sa nya sur le weekend ya lo fa ye pour le toi ye sur le pa for mau se ta to wa to no ta to te lo pour le va ya ye lo fa mal an al de le toi pa so ko ina mo tan
2: na so go so fa tan bol li pot le ne ta ya mon ye 45 on ne ya so mon ye fo le a tu mo le fa un al ne fo ya so le to to mo le sa mo na to i va mi no to lo to ta le le tu la balu ia le le e a le le fa a ru pel ta fa mo le ngalena pa u ya ta u fa mo le mo le
3: wishing a happy birthday to Eneliko Solomon Mua from Auntie Letta, Sina, Lisa and Setu, wishing you all the best fa mo le na mai lu ngol ta to YouTube ya no one soy
2: ia wa fa a ru tu ta fa mo le ngalena onai Ekal ol peso fam ni angas fa na island by .com. Hehe, lungol chan to Facebook na ni foi chao fo. Malo fa fai ni foi chao na ma tuo to pena na fa na ni chao fo se malo la vlong sai. Le fai mo feel ni foi chao malo lu. Ya fa bo mor chi foi chama ma tuo. Ya on sai to pena na fa na ni chao.
3: Yes.
2: Ya.
3: Lol on sai ma tuo.
2: Ya fa malo si mai ole wa fa fo ka sanga la ko. Ah, onga na fa na ma. So soni futa to matua in nai tamati fulele in a make sure olae fa onga tau le social media ya male internet il tamini nei mola to meao ole wing ole tala le satara nol tapo kala mene il tayao il tam fayo ni sila mal tan nonga lo fa nga solo e ben le fa onga ina tamati lalo ifus fulono to sanga pe ostania ya mai nga yo social media ma ya ai ele lele nga lu fa tsa tato ma tu ma nai fa na ya ben shua ala e fa me ong al tama mal chaini repo ya ala sa or le yel fa nga ino mai nga ya la nga fa ngo fi chele ne access ta mo chi ya mai nga le ma nu ya fo le le social media ma stu na
3: ma sin fu chu la inai ta mai chi e chu la nga lu a tsa tsa nga ya im fa tsu tsu sa fo le le chu la nga tsa tsu tsu wa maku aise e ai kuale au le leifo le le kuskusi aka mai ki pe ola so ya wa so la o le pengi ama le api fa malo si tu si time fo le le wa kule fa le wa kuskusi au mai sa va ia kul fa ya o nga o kale au le le kuskusi o vai tau le nei fa ia si fa inga tsalu tu langa le ona fo le le nga le wa kul fa le ke fongi a o mi o mi o mi o mi o mi o mi e mo ni le le ia va nga o le le ia pa tsol tu langa la na fo le le tsil tsilo ia mal mai tau ne vai time fa ia si telo le se se nga fo le le tu langa ile tau wa ongo tamaiti e mai se foi la olisi vaenga o a mi o kamaiki saulo ala ilalo il vaenga le laiki au a faali i ala katsun le makamakai o i faiak folki nga ala ko sa amai peor sa ala katsun fo lele ma matali mai o na ia afianga la na fo lele ia ai olo o iai la vaenga le lei e ma fai na fa o ngai nai fo ili ili technology
2: ia mana ia mana ia le wa fai lo fo tulanga le fo lele wa mele le pe special tarbo klame ia motino le lei ia vaenga le matamatai pe afa nga le social media ma internet ina ia ia wa pela wa fianga lai a ki kilo kwa ka ma ki fo il TikTok mo si vai nga ola e ka pisa mai or la piku ia mo si winga uma ia no mai fo la tu fa tai tai ola a fianga tele na na fa na te mini nei o nga ua ma nga fo la ko e pe ola tou lai ia e sha ka ko il ngi ku la ngi se fo ia la vai nga o ia america mo si le kele ia vai nga lu ole internet ma ya onai ba nga lenfa mana tu mo nai ma tu nei cha help la nga a ta tu ji lo cha mai ore ba kir ki lo kwai le me ola fa mai o ya ke fa ro fa ka e koi mai ta ki ki ro fo ola ka ku mai o ya na mi sha mai la pi ku yo me fo nga e ono li fa fo e cha mai chi pe ale le le tal no e nei ma tu fo ha ya on set mai tato ma tu fa mo mo on set mai putina tato fa na o ne ba chai mi o ke le me a fi ka mai ki nei ba chai mi ya ma kala ngo e ka mai ki a wale fi a fusu yo le ao e le ama se ma ku fa nga fa ru se ku pe a ve ka mai ki le ao nga e nga yele le la fusu fa ko fo ya
3: yes ya fusu la le nga kuskus
2: Fushu pengi male api fa mon bone. Ia le kuskusi ma. Ba poko e fai kaur kusi. Wa me ma nga ka wala.
3: Sa ole le lo sula.
2: Ia. So ke fai ko fai kaur kusi ka ma kiri. Ia wa ka ma fai ya o nga di. Ia me sa ka me kiri fai ka wa la ko ma ko la ko kusi ole ba ko wa ba ko fai ya o nga kusi. Ia sa wa ma la kusi le ol fa le fai ka ma nga nge. Ia ol pa la ma tu e fai le po. So so nga ka ma ki fai kaur kusi. e ko la ko la ka me ki ki desi aso o ile a o fo lele fa ko fa ya o fa ko mar ku si ai ko asia la wa le me la wo ye a
3: wa a plus
2: ya ya la ko la ka me ki ki fa ne ya la o mi o mi o le singi ya lo le ko ya lo lo le ka ga fio le ai de fo mai ala o mi o mi mashi ala wo mo e mo le ka me ki ko le fa ko mar ku si wo ki la pi singi se ka ko mi Onai vaenga lele foi le tua lalo foi lele a mine lo sfa tonu ale tua lalo e fa mana tonai matu e tau te lele so so no tatu matu ala ngole ol team a tua le o faya o ngota mai team matu ka wanga le lele ngalo fa tasiona ol team a tua ya ya o jelo tasio vaenga le matu ina foi lo sunga le faya ya kwa kamba kia sa so so le matu ol pola e manga ya la ku fai ka kusia
3: yes
2: ko e popo ko e kusila ko ingo
3: Mangku, mangku ay boleh si ko inga yaso ala. Alu lo ko inga boleh sagi le ngua. Ia kay mi foi o le skeke. Alu la ola se le nganga ko inga le fakari wa sagi la ko kongi. Ko fiu ko inga fakari kali. Ka fiu la e pala me wo ko il sagi inga wa ngala kwa osi yes. So le me I ese ko inga va ya kunga ko inga ola se ma nga yo le aka ko I. Ale ngo sto ina otso. Walem failo lang kusi fo ilalem tai jusi ya kusi lele aka ngal ngal paula ngal me ma wa ka ko ka ma ya ma ka ma ka
2: poko wa fai nga ko inga fale asi
3: ya nga ka ya lai loko
2: ole a falta de fa malestino ko inga fale asi o ma ka ko e kusi la kor ko inga ma ka ko malestino e o bolo fa malestino ta wo no ta la mai sa mo ne mai asi
3: ya ko inga mai wo le ta ga lai

Charlie, Tata Mateo, Jesse, Noah.

E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, manatua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. Manatua a fia I si o na vao. O le upu e whapele tala na maua mai I le tau mā vaenga le tō ina o a fia malo na tō lua o sina. Ina ua fiu a fia e tau mwhaile loto lo na tō lua. A ua whauri uri tō lava le manatu o sina. O le ate te a masito ina aelu e mamoli le pasina I a taputoa le tautai a le pata. O upu e whao ngā I teime e tau mā vai ai ma se whai ngā malanga. Ia pe fawfautua I fo I se tasi ina ia manatua le a inga mamatua. Pe a whai alu I antunu I fafo. Tautua nā mā oe le a fine. A wae te whaangalo a fia I si ona vao. Ina ne ia vea le fe I lafi o mea mātango fie inu ese ma mea e ngalo ai mātua ma uso whapea tua whafine. Manatua a fia I si ona vao. Manuia lau whazausaunga.

0: Monimal pese leni le tutu arbeni Samoa le ata tu asiasi Amerika Samoa le walesi moso oi malesunga so alo se tumua o ma maole me bo akui so alo malo si fo mori al nei tae au
1: ori ta vai ia ori mo kuringe e kere me o iku o vai na o ike mo ngue po lo parka ka kema la pui ia O lea o fasa la ko ile par kali ma ko le trade win me nga u manga o ka vai ke sira sila mai
0: yeah
1: o le o le trade win o va ida o me ngo fo so alo e desi ku pe so alo ale fe international ah le la vo mai yeah o se o so ya ko fa so alo ko ke mer ka si ya lang
0: yeah
1: e ma ko ya na pe ka me ngo fo so alo ale o fi mo nga ki kilo mai me lo ke i va pe ke pelo yeah le wena i so alo nga o ka vai pa pelo ya tu le nga nga mal fa alo alo ide ta po inga ta tu tu nu yeah ku sape le va ai mai
0: e
1: ka ko mo pe ka ko mo ka izi ye ni ka ya
0: ha ai sa le ya o mal jok nai le mo to fi fi nga America Samo
1: fa maru maru fa maru malu ya ya ngeita vai ai o le fa ka le le o ki mo fa maru maru wa ya o nga o le ya foi e fa nga solo o le va ya so ki ka vai o fa u nga ku kuila ki ya a nga fi ka vai wa po lokara o nga fi fa u wa ya ya ya ya ka fuma ma ko foi da olha un gapico ko ke le a le a
0: nade
1: ya le la un gapico tu wala wala a olha son afua ya o le politik ma nga le ka o le wild cat o bin o le pusi ai bau pai ba o le ko pa ya
0: ya
1: olha so lua o le yonga i yonge un gapico ka fuma le

0: Yes, oh, kasi kumur ay wala ka vai. Makufoy na. E kasi kami kifau. Ay ola pio ka vai mate ma tonga malim parto sa mua ya ka avali kem ke winga. O palungi, o pale. Ke no fi ala ka mai kiki foi ngale na ko kiki ale pasi. O ka ke no tiu ka avali.
1: Ya, ya.
0: Ai ka meki le foi ngale ya kasi kasi. Ya, o ngeida. Na ngola so kofi na ma ko ka vai.
1: Sa.
0: O fanga i tua Vikings. O ya ka le Vikings. Ya, o kam mai ka ka ar sambi. Ya, la pale mai ngal sambi. I fai una swale le kamaika ma die o le shark la samwana amma hoi ngai fai mai ka fi ai ya ai dai mi po ngai o kala nga me le kupi ku kuila ka fai e no ka o kia fai mer kala se o so le so ki e kasi le ai gol fa u ngai ngai e ku sa longa expense ma me o o ke ko
1: wow wow wow
0: e no um e se fo le ma ngai le vale vale ma ku ma vale lo fo ma ku ya ya fa nga a se o le pas Kedi paying for the four or five o'clock, and I pass it. Yeah, or Faka, Wanga, Unga, Payaga, or the Mauer Martin, or Faka, Ua, or Unga.
1: Yeah,
0: or Kalanga, Kuila, Kavai, the Hoka, Wanga, or Rio, Su, Fiamma, my boy, Kamano, Kuyok, they like breakfast trade winds. I feel my life with our Unga, I like Hanga in Kuila, Kakuya,
1: nice.
0: Okay, they are expense or Ainga, Unga, or Wasso,
1: yeah,
0: or Kasur.
1: Really? O le ase vaingo lau sirisila e le motu. Ia mali tere tau sangu wa kire ropa, al tau sangu muni ae o atu inai. Tutuila.
0: O le kala mua mua kawai. Ma kua ke sauruwa alene o le riva.
1: Ia.
0: Kua sauruwa le kas. E check in na. Me eilime ka o le koupua re kongi. Kua koe fai ufak sonde a. Nga meo se lefi a busu son. Ia langi wa faa. E kau sanga ka rungu le koe sauni.
1: Oh, okay.
0: Ai, o le kuma wafo ringa kukuila.
1: Ia.
0: Kele nga yake nga imukula o inga ika funga le o kele wa yake nga ikukuila o nga le ka ula wa fangkongor ka ulanga o pangpango. O ka funga le o senta mali kele o me I.
1: Okay.
0: E o kare inga o kampangi e o kare se uso le sa okongo eva iya me foyo o me o mea aya onga.
1: Yeah.
0: Le ala o sifi lai fai laku kampangi fo nga la kafare pui pui. Rongo vinga. E u maso ai pangka ia ia me ia o nga pia pia mela o me vahanga le ia ai o lo maanga iku kuila o ka avale ia ke eruale le vola Amerika o lang ka avale ia ia o le Amerika ia ke le meo lai o mea ai ia ai ia kaka iku kua su e mea ai e le vaku Amerika ume e ma o nga ivole Amerika fia o lala ia
1: sa o le le a o le le ala lau sila sila I le tau o le suifuanga I nai tutuila a
0: Ya la que le paro rupe ala kuma kala America Samo.
1: Ah. Wo si la nes pumping sini America Samo la se tawe.
0: Ole hoya kasi. Ah.
1: Ya.
0: Ole hoya kasi le hoya ide. Ya, aku fa yak. E hoy pacing. Aku fa ta kwa vale po lok kala wora mer ka vale.
1: Ya.
0: Kasi ka mai keke fa au. Ai fiku waru ka vale o fu apela mate matonga. Ma fu avoe ka uru e ko si yak ka mai fa au iru mo ka vale.
1: Yo
0: ka fu avoe ka ko fa sa fa manga ka fe ok.
1: Ya. Ya. Okay. Okay. Okay. Good one. A little late. So Tavalo Len as our no too long. Tavalo Sicilia Tavale na. America. Come back lap po for ya. Am I possible? Or
0: come back my sangila. Cavalia po four wheel drives. They may say four. You come back. Ia mahu kau faham kau di foto kau, kau tapu faham mahu di foto kau kuda Amerika, extra size. Aku pasti lah. Ia memasang ia kau faham ni. Ia kulur muk Malaysia memboleh pancake. Ia sefer lagi ke dalam pang aku tak kuda.
1: Ia
0: masing. Okay, nua kas.
1: Ia. Ia.
0: Okay, ngau faham nua. Okay, kita dalam kumpul dalam kawan.
1: Okay. Okay. Lalu mungkin apa yang ayam Amerika mahu, so.
0: Okay, kau yang dua kuka ya, kau polu kembali. Ia.
1: Yeah.
0: Ya, ongeila, ole fa unga fa ngai kuwa Vikings. Au kai ole sax, wa foi unga fa unga ole fa ile wa kele, wa pe me matemato, nga mal tos tos ambo.
1: Oh.
0: Ombai do fa ile ko ainga, ainga la ainga nge, ainga ngale fa kuwa vai.
1: Mm.
0: Le fa me ko kai kolu, kai kolu wa foi. Ya o ki fa ko somala ainga. Le ala mo me e ka usia la nga, lima ka la fa suru ka lo ngere wa ye pacing nge.
1: Ah.
0: Ole ma ka ka ka la pe fo ile lima ka la.
1: Kala Amerika, yes, saudele, saudele.
0: Ya. I lang elak ve ko laku e ari ka lung nga se ka yala sau ka ko
1: lita yes yes
0: ya ka la mer nga lung bi nga ya o ve ku yala nga nga e bo ke pole u mala fo invoice ka me ko ngi pero ka ka lu gero sa
1: amane to chele pa ngal tar porque la me falta la fo nai america o manino lita to fa sa lung nai america sa moi no e to no
0: ya fo ilal ba nga le makama kama ko ngo reception hotel le ma kam bo ma yamba le ka ur ka lo ngori le fa lo ngori ka le fa ya le ala e ma bo ika ka so swan
1: yes
0: le ba fa ku ku ngi si la masa bo ma medico
1: ya
0: ya ma se sa o ye ya fo
1: ya
0: sa ipa ye mo se si
1: ya
0: ma se po nga wo I fo ma
1: Okay, Lele, is this my mana ya America Samoa ele I fa yinal ta bo kala mail to al Martin Hortus
0: Ya. Ole me afunga pio I ka funga ko ka ngo ya loku kongole.
1: Ko
0: se conference de pe ka si kulumbi.
1: Ya, ya.
0: O kwa sa ma bonga, o kwa me kisi, o kwa sa nga fo, pa o kwa siku. Ya pio me nga ima nga fa fuka ya, o ya ke ri farsa, e kumpele kum, o ke ri farsa.
1: Ya.
0: Ya me ma sanka vai.
1: Ya.
0: E sui ala vo ku ku ila ma sanga ka ka ma sanga o mai. Ya ai me si va fuka yo de ka fi nga war, ka mi na e ka vai.
1: Ya.
0: Ole ya funga. Ah.
1: Okay.
0: Le fo na la nga ke le fa ngo ai nga nge. Wa fuwa e fa e kai me fa unga e kai me sawe ko tax we fan ya ama me fu tank fa ngala yo kanaka ama nguya nga America ka vai ka sia no America
1: e mo
0: me fa pe ka vai
1: ma lo va
0: tsai yo fa ya tono champi a top tak so ar
1: a lo va ti pa ngale ta por kala me ya tela la to fa tala fa mai le ta mo le ta no ol ta to Facebook ma le YouTube ro sa mo le le ta fa u to tu al Martin Hortus o le ase a unanga fo mo le fa ol neva se mo le navas fo
0: ole ola u kambo en eriko lo nga so fa nga u ni le fo la bo join ile you fo ka le ier Martin Hortus a foundation trust e fa wa ula ko nga bengo ku ai le ni support ya un kai kas pe fa ko i manu rewa ma nge le east bang le centro o le so so ngi ai ie male homework center la le ale ale ale colisho bang le le fa ye fia fi ngai a song fo ma so dudu ai o le matin de wa makale work sa fo le ka vai de ngang sa mo le fa ngai le parenting program ah ma so program ya la la o ngai ile ka o se furu ka si a makai fo ile po kala mele ku di va ai ka kai mo ai la skill ngai ngai lo kai po ngal ka mai kit ai ba kula wi pa le skiela pe po kai ku lo wa ba le skiela si ma ko ba ku le si ku fa ka si a wa no ngel lo ya ole e ka ma le fa ngal mo ka mai kit kus
1: ya
0: ka lo mo ka mai ko o ke ngia ai le ben ka ris ka mai kit ta vai ya va nga u mo ka ku wa le Martin Hortus ka vai a fa Bangha, I mean, meru ke ise u mikka ko le mo ka le fe. Ke a po lor ka ko. Jam ro ngi ka e.
1: Ya. Asa wa.
0: E duwa meru ke a po lor, ke lo ke a po ru ku ida. Ke le ke mo ye pre pa io.
1: Ta alo fa alo fa te mo ta po klam le ta ya, a fe ro ya tu ni so pa ngal ta po klam e alo fe le atu yai. A mo ri ta fe ro fo le va so pa di a.
0: Ioi. Ah, vai banheiro fanga aqui, ah, mas faz o primeiro fanga. Vai com o tamanho, vai cair uma coisa, vai ngoa, vai mangue, cura as fangas, eu queria ir de cu. Mangue foi o café, vale o forfone, a saca vai, querem que a ngai boa. E a macere, mas com um aguacá, a lale, pode ir com o sal, mangue, e essa tá vai.
1: Lavado, alô, vai, tchau, se eu acho, se tu morre, tá, tu for calar meu alas, mas oi. Tu sabe, vai, América, sabe, ne foi, tá, é o fogo. E não vou te ouvir, vai, me no teu lotório, tá, no teu lá. Hey,

0: Faamauni, Loalofa, Mai Lava Pesel, Heart of Worship, Mai Ailefa Tawino, Lopoto, Nefoi Tai, and Fo, Malofa of Taylor to Nuilo, my Momolofa Fonga, Tonu Olo, Manuia Mai Oi, Ele Ne Taimio, Le Tai Hau. Fifia Neva, I'm going to Tai Hau, Fatis Maisi Tasifo, Io, Tamani, or Tano, Tal Tal Noi, Nisio, Vang, Atawa, Motato, Ya, Mese Tato, Fune, Ya, Fifia. Awa wina el tulanga o nisi o ongalo fanga solo. Ia wau te loa le afsa san tele lea. Ia mwone ni fwe vaitame le tau sailinga o nisi o ngā ruenga. O le sunga ya se fata really right. O ia o le community engagement corporate services. Tatal noa le tau tua le Oceania Career Academy. Ia mwone nisi o lato wa ongalo fanga solo. Ile ni fwe vaitame. Ia lang sunga se fata fafte tele mwone fafno mwale teme le nitae au. Ia, maalo la vale. Se fwa mwone ya.
1: Ia ave ia lo leo fatau vaa ma lo vai vai ia au te ofolofa ma fatalo fatu le paia maulonga stato watunuu ia amata mai le au fengenunga paia le atua ia teinane foi le paia ma le mamalu o Samo ia talofa, talofa, talofa lava fapito lava sau fatalofa ila ususunga atavai, ususunga le lia wau leva leva aso tele na uo o mai, ia emawa mai ia tia tia, ia mese foi le sunga ia seo manu le fafonga mua peo tamo se se ia na a atavai, wani misi le uo o mai nei tae au Se ta feroa isa ta tala noa. Ya vi ia le li wumau fo isine ia vanoa ta ua a ta vai.
0: Ya, maalo. Maalo, wam te se fata. Alo vav tai, ua maalo ru fo ilia tunu.
1: Faya singa maalo ru.
0: Ala ke vavaku ngai, le leia oe, ngai ke maalo si ma mo fursi fua maalo ina neta.
1: Vi ia le li, a ta vai vi ia le li, peo ne sauno e tele o taimi lunga le. Tato le tio vi ia le li, iso se mea tato te faya.
0: Ok, tata tala noa il bavaya tu ni so fa mo mo ngatu sa mars fu pasene la fa yo tanga pasifik fo ile le ni ngarwen a ko ki kia fa lo ina ya le average o tanga tale fa ngarwen ai tono ni sila a na se ta ta tal no la ole ase me a eta o mai wing a ile mana bia o a onga ye mo ta tanga tale ne vai tai mi fa mo ne a
1: fa ta la mo le fa sili ta vai ya e mo ni la va la sa no a e e se fulu pasene o tato tangata pasifika e leaini ngalwenga i ni usila e oto iti ya e ta ulabu wa lua utabu atu le average o le lima pasene ya mo le atu nuu lea ta uo ni usila o le fuso swani lea le matau au nanga i Oceania Career Academy ta ua ya sue ni sepepa failonga pe tasi pe lua o le mea siri e amata atu ya si ele utomai e si ifoe leanga vaa atono ua tato langona fo ili fainga talo na iso ifuanga
0: yes.
1: O tangwata ya o langona fo ili vai vai o nisi o tangata pasifika o le matau fuso swani lea atono e si sue ase failonga se so se fasi pepa va yane alfa fung tatu atu no pe amata ya na pepa yo mato na polkalami o ni mesi ya samoi ya so ya se tatu fai longa a tone so sani mo tatu tangata I nei ele ngata ini usila a mesi fo yo I samo ile va tere ma fa lo to vai
0: malo malo va tia se fata ta ta no ile polkalami fo le health and well being o ai tu ai nga ngaru nga me fai ona maua la ufa ufu lele pe ama ama yana a mobile fight ngale le health and well being from one
1: after I love it vai ya o tangata sa mo wo live on a tato wo mere o tausi matua vai ya nero to fa fofong ele fo ya o ele fo fo ya o tato mo wo o ya o le fight ngale health and well being o se fight ngale fo ane mato au au nanga lia e amata ime ole healthcare assistant wese amatanga lia ya bonisi e fio ole nursing po le fafo mai ya opeo se stepu mo mua lia oe ngao se mea o se fai longa e fai loa ir tato ngale wengo uman tato fai ona tele o tato o leva na fai mea le tausi matua ale se fasi pepa tulo ole mea siri ya maua se fasi pepa ya ole tuku tato o mai fo ini usira ole mea de palangi pe ade maua se pepa tulo ya eto ya fe vaai mai de palangi a tato ole mea siri o maua le neva no ya tato te amata I nei fai longa fowore health and wellbeing o I Oceania Career Academy
0: mana ya lele se fanta o anisi porka la meolo o fa ngasolo le Oceania Career Academy never time
1: Yeah, tai lava, tawai. Yeah, woman ta tala noa I le health and well-being. Yes. Ya no, mawa fo lava noa le whaakamuta I level 2, a le level 3, ya ma le level 4, ya mātou I oi māngile. Ya lo mawa fo I le wali fale, ma le plaster, ya lo mawa fo I le isi, mawa fo I le part-time. Atone ya ngā ia mo tātou tangata sambo, e olo whaingar winga, e fia si lato tō mai, ya mai se fo leanga vā. Lo mawa fo I lava noa le part-time, ya atone so sonia tato tangata or I so tali pupu ya tawai tali fisiri ai awa ta tala tala noanga
2: mano ya fo I o tali nero silfia no tali tanoa fo lele manatu nis tangata ene mo ilanto wil tu fo I ya onga am ya ma ma ma jela va pe afa yo fa chile ba le ko yo le ha vo le o la se so sane Oceana Career Academy mo la tona
1: ye te le ale le so sane le mo I le Oceana Career Academy e mai se fo I nisi o ta ma ma tina ma tu tu o le tatu wa tu nu e wo lo ya va ya ne fa si ye lo no no fo le fa le a to fi fo I le a unga o lo fi si di o lo tani po po le tsa vai a mata ya mata o fa mo mo sa bo wa lo mo pe le avono mo o e ma o ya tuno to fo e ya o ya ya fo ya mata o por kalami ona mo le si da fia ya fo le so tanga I le vale Oceana Career Academy ma le mata o au nang le tsa o le fono a tuno mo ya vano ya na to fo mai e me se fo ya le so fo ma lo lo ina a me se fo le so fo ma lo e ale na ma fa fa tu lo a ole pe ole so tanga le e to tele tanga te le lo a pe ole me de a to no pe a fight to saw it and roll ya ma to le Oceana Career Academy o lo mo fo le avo no I le fono a to ne so e ya sa ile na fo mai ya me se fo ia fo mai le ni fo se to lo me se fo ni si avo no lo mo ya ma to a ile va tele ma fa lo lo to vai
2: okay a mo le fa fo mai le chino neta e a fo le le ma fo fo e ta won a restal a I shanta wai ona nistala e le masino yu lai famulu molea sepat.
1: Fafutai lava tawai, le ole mea siri olo o maua pia le avanoa mo le masino yu lai. Ole te lea ia o romans o le avanoa atono po yei nisi o tamā po tina. Ia mei se foe la atolo o mafaufau ia, ia foe na yalo ia o umatu lea onga, ia polo sa ili. Po la foe le stepu fau a famule mole olo o maua le avanoa a wale masino yu lai. A o te fatali tali mo le la tausanga. O le whaeunga o le tausanga ai a mata I nei, o lo mau pera na vanoa iu lai, ia tonu enroll, e mau ese a vanoa, pe a whaenei, ia tato tala tala noa, ia po a fo inisi tūlanga, ima whae ono fosoani ai, li au shine a Career Academy, a mo na tato tangata.
2: Malo of tai. Ya, my ear contact details for them and find of sort at Twilight and Offer Molly Money, Savang on Totua and Oceana Career Academy. For one Molly, Savat.
1: Tai lava, Tavai. Ya, Bafa Yaini, see your Ophiasia Simai, Irmato Nofuanga, or the Eva Lua Escort Road in Nai Mangele, Elema Mama the airport. I may say for Elato, Lo Fort in Mai Malanga. Pero sungu ya tia tia masio manu e dopo fe wo oai ale la a gayo inga se tulou a tono pe uma uma le epo se e mai ivalua escara ui mangi de tori asi asi mai matato tala tala no ya ya e fo I le email I ole info@oca.nz ole info@oca.nz ya ima fai fo I one vidi mai I le numera ole o valu selau ono lua lua Valu fitu tasi. O valu selau. Ono lua lua. Valu fitu tasi. Ya lo ya ifo ina yalo ma whanau Samoa. Ima fai ifo ina lato of sosani ya oe pia afai. Ya fai ngofie ya te oe le tato ngangana. Aole popole fo ina tulanga Samoa. Lo meo pia ya tato avano tato tala tala. No me fitu fai ima natu. Atono of sosani lia. Ole Oceania Career Academy mo na data walu mafana ale ngata ile ame se fo ia tama matina matutua atavai na tone mo fo se ava no ya if so sorry for ya titi ma se man Giuliano le ro po fo na yo uso ya a mi si ya ti ti se ava ya afiani o tato fo ile ya
2: manda ya Garcia mo ko ko forsa ah
1: tallo sio ni natsa vai atole anga so la unga na yo uso na vai ane fa funga tatu atunu yoi
2: La jo se fata fata tele mole por que la ben nei foi tan fo ya manu ya le nei ya se mole foi le weekend
1: ya fa stai lava mole nei ya vano ro sungle ri ya wa da vai ya mo ya fa malu wa to foi sa mo ya pa fa wa pa papa to fa fo fonga smato tala ya o si avano nei.

0: toa e fou e valu afe lima selau o nao lea la umbubu o lea la ua e o stadia e afa tau ai e o le telefoni lea o lua tasi iwa valu lua
1: tu esau tasi telefoni
0: o lua tasi tasi iwa valu lua
1: mau ole lei faftai mori o tai au
0: faftai lava mori o tai au
1: fili maketi salu mai talofa
2: talofa jetia
1: palo si fomori a salu mai
2: pa mon mon o lo pini aki fi fanta wansu e fin se lau tana pa pso tai mai nisa onu o pata sinua o iva o tonu fanua papatai.
1: Te sautasi ta telefoni?
2: 020-412-09-342.
1: Le lei mo atu faftene wala mai mori afo tai au. Ei ele karat sei le fai le aso a tai au. O le karat sei le fa pea o le karat sei ele. O le karat sei ele a fui e amatar tai au. Amatar tai au e fai la le tuatusi le inai papakula. Tasi dua o Chichester Drive, Rose Hill, Papakula. Le aso atai, amatali tulai balu. Matali tulai balu, ele karat seila le lefai le atai au. Le aso atai, tali tulai balu. Tele latu uloa. Tele ia uloa, lea ye le aso atai au. Ia, au ngafu ili mo oimalu ainga, awala temsia. Ia, nga iane, ele tatu karat seile lefai le aso atai au, talofa.
0: Talofa, papakai te tia mo loa wanoa.
1: Ya.
0: Si ta mea, si tu ke ti le teler mo si ta mea, pusa aista, ta atia, ki fuis o tamai pusa aista, o lo le lei atoa toa, atini moa le lei, ta le lei sau insinia, e ratu mo se tau lo fie la, pusa aista tu, fuisa, lo le lei atoa toa, fapso ke mai ya, ule, lua valu, fao no iwa, lima ova luiva. Lua valu, fao no iwa lima o valu iwa, ia pole o lua, o faa, tasi o tasi faa iwa lua o lua, o faa, tasi o tasi faa iwa lua o. Ia vili mai ya ule tau o taa, lua la, tau o fie la, pa tai tia tia.
1: Tai mani o fatu tayao manu ilne yasu talofa.
3: Talofa manu tia.
1: Sei fuala nule li tayao.
3: Eho yangi, ola ufuri ma keki o uolo inga wa kuri mea soren kengi, inga vili mesikasi ki nga ele yo mai. Ola u spika ilu amala u saapleng kwe faka, uya mai si ya mea ye ye ye sa kwa ngakai wa ai. Iyo nga fuku nga ye le ole taufa mole mole a vili mai ya ule lua fitu lima o valu. Lua fitu lima o valu fafta ya te tia.
1: Seke mani al tayao, furi ma keti ilu nga le tato le talofa.
4: Soy fum lia.
1: Ya.
4: O yaile dua potu moi ketia o lua benua nei. Ya, itu melipal tak benar cuma ni dia. Ia sahut sifat mafan pangai. Ia gua benua dua potu moi.
1: Telefon?
4: Oli 027-4847-114.
1: Mau wala leifah, tak?
4: Oli 027-4847-114.
1: Ya, leifah, tak beri
4: Ya,
1: yeah, thank you. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my pair. Tiki tiki my fa pelo isa maka kuai mo walunga ma ngaya or kak se ka kelo ngo fiel kak fa yum mor kak e fa yum wow le tar jang ma jim ta tuai ya fa pelo isa maka kuai ma ngaya fo ko au le pi oi ya olo mala mi sta tu ta tuai fa mo le sa di mai ole ta tuai olo mala mi ta tuai va wai popo Abu no pel jatuh lain nak colu fitu taslimau colu fitu taslimau colu. Jatuh telefoni nalo abu no pel mula malu jatuh wajnu udung al jatuh telefoni udung al jatuh pokalam ni cai mil cai out alofa.
5: Alo sifu titi.
1: Malu saya mai.
4: Yo pa u school valu. Pasau lima selalu tala. Leni ati pa u principal. Pasau time menu mela olu tasi. Dua itu valu olu ono. Pas time.
1: Yeah. Pasau kas?
4: Olu tasi. Dua itu valu olu ono.
1: Mau lagi fakta beri tayau.

0: Tatu poklabe tatu atu lis tatu lena talofa.
1: Tarofa tia oa mai on ne tayo.
0: Manuya manuya fa tai oa mai.
1: Manuya fa tai.
0: Ya le le.
1: Ola kopi te pole ya isi ya va kun pasu kala.
0: Io?
1: Danga mo le se space or un lo siti wu me kuwai. Me manga ya is kopi te po va kun pasu kala. Ola u mela ole orwa kasi.
0: Hm?
1: Ova lu ono, tolu valu, iwa ono valu. Lengu mela lenga fa mo mo le che vil me pe ma mira ko fi te pole ma ai ai ia
0: ia le le
1: ia fa fa ia ma ia lo waso eh
0: ia fa pena foi mo ia chao china
1: ia
0: soi fo ia chalo fa
2: ikia
0: oh
2: ole ma ke ki fa mo le
0: ia sa ole le
2: fa mo le pole na va ola o pa ki fo wa le fa nga
0: i
2: sa valu se la un fa ka un mai ole ne panis Ninguém ia morrer, me se cupê a moça, ele mas ela ia rua. Foi na na coi mal faria. E a galpaunga, a armomela, a mormor, soca e maiai. Ole olo a rua, o valuiva, casivalu o mofá, o samule caucala, a mormor, olo a rua, o valuiva, casivalu o mofá, o papaquio foa. Ele mas ela ia evacuar, ia evacuar, a maia moai.
0: Malengan alu alu mangui alu wasu. Wah, tay bawa lelai ia tato lelai talofa. Talofa?
3: Ia talofa malol sefuas titia.
0: Malol non sai mai?
3: Ia olau au ku keroko e pak poko e ngai olu winter ia ma. Bawa olau au ia. Ile kele ai amana omia ia olu merale tepi di mai ai olu atasi. O valu lima fa tolu lima tasiono o luatasi o valu lima fa tolu lima tasiono fa ftai manuero waso tia
0: a bena foi manuel tae a o le le toi fitu minuta tale o le tula suma tasi tato fri bagetti lungol tato telefoa lungol tato pokalame le tae a o pa malo a toi diso le tato wa tunu le nawa mtadia ngaluengo le malulu Atalo vatu tatu pokalame a chenin senia pithin Ma vutu manisini au sitalia Ia vafele atu fote sungal fafe ngainga Ia elia mafatu ia ola mal tatu falin sinia Ina ipapa toi toi Ma alolo se ifumonu ia Ma alolo nusai leo sungal fafe ngainga mafatu Ama se fote launanga mal tatu mal tatu watanu

0: le wa se se mari mari table le wa tis football tolu minute o te nei ia le tu la se football tasi pe la fa ilo mo fa fa mo le tatu wa tu o la am fai o na tatu tal tanoa tu am Samoa ia ilungo fo tatu po kala masani pe o na yai mal sungal fo mai le sunga ya doctor ro yo sangi pe o na yai tatu so ta inga I va ya so te tasi ia na fa ilo tatu wa tu la so na fi o na wa faisi pis Ya if the will of so to yet to that pokalami, but at a new valley lessung for ma, no winga, and my say malo long a lesson enough. Say ye tell for in a PC, ya lang ya to Sambo, ya it don't that to what new, ya let to tell you what if a new yam Sambo, and a lana for fuller. Nay, but a new that to pokalami, I have tayo lewa, for you only to him, what that to so to inga maleto fa ya pau, ya wa for that to pokalami masani, but I'll fatu pau, lo sung for ma later, I'll balole, say for whatever for lang ma.
1: Ya pa malole se fo mo tetia ya fatalo fat fo ine tapa na mese ya le tunu olo o ma volta to fasa lo mal nita ya tetia va ni fa fo nga le tunu ole famne tu ino tatu sisinga fu ma le awe ya tu I polo kala mal tatu malo samo sa mato filo e mal telo tanga tolo o fa longolongo fa fonga mai mo fo taplo kalama o ila no loi ele ele tawa na tuol plo kalama tawa na fa ngai o pe am fa solo pe ia onolo to tele la vai la to lo mafayon benefiti ile fa so ia mesela la vale ngai mai amriksa mo ia onis ia ole malanga mai le vai so le mal vai so le Ia sa mafayon of so so ni le fautuanga e abe ili faingo pe mita e unfaleisa e amrik Samoa. Ia fatese fo ima le so so ni na fatinu ina imon malanga mai. Ia olona wingala. Ia eta uasi eta polo kalama atonua ele fo ilea ele totele ni tangata ila ule iloa e pea fufo isi polo kalama e silsila mai moye. Ale meta ua. Ia ole ava noa e mawhai ai o na whawhai ngofia me whaing tā. Ia ma mwhai fono fso soani il tātu tunu ui so se mea. E manau mi e fol tā fso soani. Ia po whai lava o lo o e mpapa au iai. Ia e mwhai lava o na fso soani. Ia I so se mea e manau mi e le fso soani.
0: Wai ngati li nama tā ua. Ia pe tasi pe lua tolu whana I tangata o lo o iai li tā pokalame. Ma fa manu ina fo ila to mamana mir so sani ia atau ayol ta po kalamelo mwen so sani telefo lo usao ti lola e to tele la to lo fiemor so sani ia ina ita tu ai nga sa mo fa pe fo ina ita tu ai nga amelika o ila to lo nga due ma no no fo inicio ta fa fio la lang ia atwa vel ta po kalame so sani ati ati ila to de ta fo ile fa ta fo iso langona ma Fina ngalo maamla maltatu watunu. Ina ima fai ona o tafa soa. Ma mawale fso sani niso ilatu olo fia mawale fso sani. Ameole aungale aute ofa inga meole maua. Ose tangata fu ilia ima fai ona maua yele fso sani iltatu utua. Ia ai fa malo fa aftai. Vialeli ona utoe tari watu ifanua. Ia ua mawale umalosi. Faisi opisi o wawai hatu nisisi ngafu. Ari iltatu malo o saa moari. Malo ono sai.
1: Ia. Sin fia tia tia fa fonga mai fo I e al tato tonu olo e mpapa au yam riksamo. Ia a fai e fatino I al tato sis ngafu I Samoa. A o oil Samoa u liul pato I au lete no fo yam riksamo. E te tau lapa on fai so wava no e te malanga I Samoa au al tato sis ngafu. On e fai ngofie na malanga yam riksamo I Samoa me yam riksamo e la tamai. Ia, ai ole ava noa fo I feilo ai ai nei, a inga woman ai paanga. Ia, ma mawhaifo na sila, fia meo lo tupu I Samoa. Mwa tele lavo teimi e whalangolango tangata I tala isi tangata, ma moli mau isi tangata. E ese an whalongolongo. E ese matuava ai tino I meo lo tupu. Ia, me se fola la to fo I whaitau male maitau. Ia, il tulanga lo, ia ila tina e olmalo Samoa. Ia, e me se fo I el fati nonga o alatou fo I ngaluanga. E ma fayon of so sani na yu tatou a inga I Samoa, e me se fo I na yu tatou tangata lo o lo I atunu I fafo. Ia, ma yo se va inga, e se fo I le va inga il tape nanga o sis ngafua. Ia, I le fionga le lipa admi ya malan kabineta, ia me se fo I o o swimming star yo fai pule o motor ban mene le fi o le fi ngal fong ftalai su fong ftalai ia e mese o tangata nu o Samoa o ila to o na ngalu lue ia e mese lava ia ila to lo fai ngalu ngal malo sa nga patia fatua tia ia il tapenanga malfati nonga o le famne twin no lon su fatu sa nga Samoa ia e tulanga ese lava ia mem fai ona fai tato e tato tangata o le sifo i ia o nga tau lava ia te au tietia so se mea ele leo na tapena ele lei fo na fatino mai mo ba wina fo tangata lo na mata ngofi e malo na mana ia o lo na tounga ia te kola sa o mo ba wina ia uya ia pese ia o le mena sa o fanga tia ole au nga ole famna tuin nol fua nei o tatou tangata. To tene lātou sa awai, ia ilo ailo lātou loto nuu ili mālo Samoa, ia loto ili nuu mali tu mālo, ila miselaba lātou sa tapena, ia fafifianga o ta alo o vaa, ia omea umana tatou te ilo ai. Ia na mapo pongo tatou tangata, awana faile fua ele o mai e tangata.
0: Yeah.
1: Yeah, leila se winga o tis ngā fua mlo na fam na tunga.
0: Hmm.
1: Ia o tfa, taile atonu le lango lfai ngā malo. Ile tel tonu ngā lava le tas. O I lava lfai ngā malo e tau avel malo Samoa. Ia, ia la lango hiyo tatou tangata. Ia waile o se malo, se siol malo lava o tatou. Ia fape na foi la to lo e mpapa au ye tonu I fafo. E mōle avino e malanga I Samoa. Ia wha malo, e le tau ngofil malanga I Samoa. E le tau ngofie I le tupe pe afua I le tau o mea e wha anua. Ilse e le ni Samoa. Ia ai ngalo umane I meo. Ia ono le nganga Samoa moni lau. E fia sila sila ma fia awai. Ia I vaenga uma sa fatino ina le tatu sis ngafua. Ia wha malo nga luei. Nei tātou tangata whamano fōi le loto atonou. Ea, ua moni le upu fōi le tātou te māsania. O whea lava e lala in Samoa. Ia susu e alfa malama ma vāva aia ngai Samoa. Ele ngatala na vāva I Samoa. Ia mtua hausan vāle le maa ngai Samoa. Ea, pe whea rua ia le maketi fōi le ua umal tupel tanga. Ao lai Samoa. Ea, o le mesini nao na tāua.
0: La sau tau sida fōi lea. Lasa o sile sile iai, doctor. Ile nei tau sanga mo le tue la langa mai o le tele o mea ua whaatinoin. Mantua le tau sanga nei o le ua whaatua atue tau amata. Awa, tino tino fwoi leo. E se le tele o mea le ua mawhai o le tue whaatau nungi na le tatu sisi ngā fua. Pea ne itu ngā vaa o le savali lea e na amata atu ile aso mua mua. Fwoi le I savali e a onga ma. Ia ma le tele o whaafia fianga. Fapia fwoi au savali a onga. Pea ne iai. Ia. O la sautou si sila tue amta ina mal tue ilalanga ina maina o le tue atu tutu atas?
1: O tue mana tue al tutu atas I ol fabna tue ina ol limas futa usanga o tutu atas I o Samoa no wingas fuma lfata usanga teluai. Ia mai o te fafta ia e pea o na failo atu. O le vainga winga ese na uvaye. O wana usavali mai na al maketi tia tia. Na usavali mai maketi le isavalalo ya ngai ya ngai oi mulnu.
0: Ia?
1: Ia al maneia ia al savali ya ngai mulnu. I le vava ai folingo na yu tatu tangata. Fia fia tangata uma. O le sangisangi o nei whanau. Ia manifama o popo o sose tangata sa savali ya savali lea. Ia mai peano ufai atu. E mtoa ngalo alima mao huile leo o le maketi I mulino. Malmalai tia fau. Ia ona ole nganga Samoa muni lava. Ele ona faapea wanao o e malu tamali yala. Ayala ona lango lango. Ia ole manatu itua ama le fea ngainga na saini mani usila. Ia mataveo Samoa matutu atasi. Ia male avea o I matangata o whaamna tuina tu tō tasi. Ia e ola foila I mō whaafiefianga, ia o tātou tū ngā fautasi, ia o tālonga wa Samoa avanoa e matamata I nisi o tālonga sa whaatinoina. Ia e māwa e foi matulanga e sel tāpenanga nei o tātou tangata. Ia o te lewa aia e ini whaafitao li volea pe e tawai misa nisi ia pe tawai fusu kola alawa se metu nai mai. Ya, mai tau winal ta alu fata mali on spilil na tia tia mana umia na yu tato utangata.
0: Ya, ya.
1: Tawa o ina fati no ina ya fufuanga malo ma mai tau wina tato utangata mai fafola e saunga le mu masefe. Ya, wa ila la le fia sau isabo. Wa pe alon tau musu le stangata sau isabo on popole vo ile le te wa fa ina ni metu lai mai.
0: Ya.
1: Ya, ya faya tau sisi o tato utangata el fa alo e masani ai. Ole alo for listing at a listing at the lot of so sunny listing at a listing at the Yolan Mela Popole. Ya, ya, ya tattoo tangataya, I may Samoa, ma tofu sow that in a in or tomorrow or sabo.
0: Or just in a vanga tau appear on tattoo to Yaiwa. Mawale, tell tattoo tupi. Ah, Mawal tomorrow I ain't gonna tell you to Ilatunang Yatu. Ia ia tu ni fa fo mesi tatu tu lisi da mai moina ma la tu moli ma wina le tele o fa fie fia nga mesel tatu si singa fo mo li tu sanga moli ma wina le na o ia tu ile tatu fo nga malo ia mik Samoa la si tilo tilo a mik Samoa la tu le swinga wa ia ia ia le tatu a si singa fo mo li tu sanga
1: ia o te lo lava o le vainga ia le fio mal sikovana ia fa pe fo le president nel senate ia ole a form of the lion motor sui ia fa pe fo ima nisho fa tonu sa malanga ile fa nga malanga le o te no la va sa la to mul ma winal tu la isel fam na twin na ol sis na fu a sa mo ia mai o fam na tu ma fa pe ne ia wo ma fa fo na o si amrik sa mo la to ye nisho o fam na twin no sis nga fu sa mo ya pelila i te usanga mo vai mai pe ya na faya tu ti ti a o na le le le ta pe na nga se polo kalama ma le le no na fa ti no nga ya e tu ma ta i fo la tanga te le luma nai
0: ya
1: e ta pe na nga fa pe na ai pe se ia ya la o na fa le ti ti ta pe na nga te lo te usanga i sa mo na lu ia pe se ia fu ai le talo tu pe ai a fai a tape na mamau mu fatu langal paketi e fai lelele le fam na tui norsis ngafua o le tupe paketi yalu lima o maa au tangata ia mataavili ele tupe e ati na elta mawa inga ia oila sesio na ale tun matai I tape na nga fapena ia paftaifo il malo wa mlik Samoa ia la latu talolo malfa alolo maulunga sa tape na ina ia mol malo Samoa le ngata o le palimene ma le tala ina aloa ia o le mautafono o faa upopo o le fono le palimene a Samoa. Ia e faa pefo ile la tofoi sao ile famle tuino tutotasi o Samoa. Mai o vaenga faa pea tietia. E toi faa manatu mai eitu pulanga laluvaua. Le taa uo so tanga o Samoa ma amrik Samoa. Ia ole ainga. Ia e manatu nisi o le uso tu ofe, po le uso tau fea ngai, ya, ae, o nei mea uma, ila langa mai lava ile peltonungo o saa mwona lua. Tu sa lava pese, ese teita ingo fai ngā malo, iyo le ainga etasi. Ia, mai o te lofo ile saa unoa, ia le, a fionga le mato kovana lutena, ina ua faa mavae ma saa mwona. Ia, etu langa ese le malo saa mwona. Ia, o na o ati nae, ia, maletele o o vaenga o lo tautua ina iyo tatu utangata. Walisi ana me ta uwe mene o fai ngā malo. Ia o tape nanga fai ngā malo. Ia i vaenga e peyo ati nae o fale ma mea fapena. E mafai eo na tautua le tunu, mafai o ngae le tunu. Ile teime mana o mia mo miai.
0: E iei le vaenga na u titilo atua i peye fōringa mai ili saunuanga le kovana amriki Samoa. Pie maofa fo ilia ile tilo tilo ina ifa na ula iti. Ia ia lato wa... Ifatino ino lato upo kalame pe ona ili sa vali. Leana falongolongo watu ili sa unu angal kovana na ifa pea. Te uwa hoo ili tausanga fori si singa fu Amerika Samoa. Ola ia vala awina. Ola mwuse vala aulia. Ia mo na ifa na ula iti. Pie wa tilo tilo fo ilia le kovana. Le faonga ino fa na uiti. Mole luma na ila leo ole malo a mesio la tenu.
1: E moni le sa unanga tia tia. E tele na ya mate ufana witi ya mriki Samoa i vasenga ya fo ye fate itai ya mata mai lava ile K3, K4, K5. Ya over senga fate tailena. E pe ia na fai loa tu. Sa uva aifo ita maiti neo sa vavali, sa vali e sa moa.
0: I?
1: E a, e pe se I wa, e se voile va inga I a, na yu tato matu e ne amrik sa moa wa manatu. E a, e foile le, e fa e tete mfa pele pele na I fa nau. E a, e pe ia lao na ufa yatu. O le mele sa uva I e sa vali mai o le le fo ulta me titila I titil ne. Ia, ia lai mulitu.
0: Ia.
1: Ia. Wo peya wo ko ma fo fo ya so o sa vali vo yel ma to wa onga le kale sia switu la rovaya
0: e
1: ya na sa vali me yo la iti ya e peyo na le fa fa ma ya ile nganga le o le loto to no e ya mai a to no vai nga fo na le fion al matua ya pulu ya e te tau fo to e la langa le melna ya mriksa bo E ele lo pe o tuto sanga le mato fosi singa fu o fa pe mel committee or savali. E ya ola malo lo tanga tamatu tu. Ah. Ya.
0: Yeah.
1: Ai sava vali la na fa na ulaiti e basenga ye fa tai tai. Ya ma basenga ye ole senga tase tau le senga valu. Awa fu ele fa yo o fa na wa o matia tia il tau sanga le na wa o fa tai tai ma o tu langa mumu. Ote loe ele lalo se fulu wafel faita wa fa yo fa nau ya brick star moa e ya fie ba senga na
0: ya
1: yo lo no wi ba ya a faita fa fina ngalo ko va na maluten ko va na fa pe ya e o ita to fa fi fi ngor fu ya ola a be fa nau yo e ya ela to te fa fi fi ya la to pespesenga mala to siva ola to tale ni fa tino Ya yeah, fose man ne ya yeah, fape. Ya yeah, amaila tu pulanga nu uvo ye yeah, alon fautas.
0: Mm.
1: Salta nga te lunga kors full valu te usanga po le. Ah, po lus full tas te usanga.
0: Mm.
1: Ayo maita meti ya onga ya alon fautas. Ya, yeah, oi nala tatu te loai. So se atonu wa fata ua alfana.
0: Mm.
1: Tu pulanga lalu paro. Vawa. Ole atonu le na tau nu le manuia le lato lo lato lumanai. Ono le fa fa watu fa nau le loto ina ia awai le fa wino se atuno meyo sabo ia mai po fe lava ya nga ye pe amatu ia mai ya la tu loto langa o le na sava vali le savali mamau yo la tu ma fa fa ia le savali le na savali ai ia mai e pe la no fa ya tu o la tu u mai fa fonga mai na sava vali I savali o la iti ya o Ai longa ise sina na foi lele o ngalo lal sa le savali le na
0: ya
1: ya la na te mana tu le ya le le mabao le mena savali ya ma ko le ya ya se popol le tinga vai o na le vai to le foi sa savali sta mit ya e fa pel mana tu fa mabulu yem ko yo fa le kongo ele wa ustanga tele le pa fa ya ai o busu e oi ai ufa mabulu mako sa vali le la sa va vali u mesta miti pe wa ole ta uala nga ole mele ta tu te tal no ai ole me fo le le nga lu lu fa tas e ya to nga communal settings nga sa mo le ale fo tu la nga ese ta tu tanga te lo la ya ele ola na oi ai so I fu o no li sta mata le e ala yo na ma popo ia sa fa inga nu sa fa inga e kalesia o meu meu me fai to tele ia le ala ta tu te vai I samo ia e tanga ta tie tie no mai to wina te fa ko lu fa fang sa ba ah
0: oh
1: e u mana sa vali la to wa o ma sa su ye tu le u sa vali tu sa vali la uta le vo ia su le la I sa vali ku sa vali la to fa pot potonga ah ia sa u mai to wina wa sa tu tu le le ia la no fa ni mu li nu ma mai ta uta ah Ya sao sa vali ku sa vali la ko au siba. Ah. Oi nga la ngo lo ai so. Oi mu kam ko ki ya to nga ta nga ta ni ma le ma lo la to lo to ile. Ile la to fa la por potonga le sa vali. Ai mai si o le fa no al lo le fa mo mo le ma lo sa mo.
0: Ma lo fa tai. Le wa e u ye a wa ya tu ia se ba a amuk sa mo al ta tu tu nga fautas. Ai mo ni ma win le tu langa ma wa lunga sa yel tu nga va. Ola sa utilo tilo I le tu langa lo ye ya ye wale na bo bo ya va e ono fo spung fo la ya to e mulu mulu ya tu la ye le o tu unga fo spung ola sa utilo tilo ye pe at ne te wo o tu sanga fo ai ke wal waku ngi va amrika Samoa ili tatu tu unga por tatu wa tu totas
1: Emmanuel fa so ti ti o tele mose reporti mal committee ol tu nga va apen na taimi ya tu unga ye lua
0: okay
1: au ta sa u manatua u ana taimi tatu te doi le performance o ole tunga va muwa mal tunga va no lona lua
0: oh ya
1: yeah. Awana ana fa pe temia saule le temia pupu le temia ol foi la no no we ele ai la e siliala ol foi la ha ya ale mena no fi vai ya uya ele temi ole ol fitu mena wal temia matel tu nga temi ya on taunu le va ai foi le ia pia taulanga I le nofanga le I mtautu ia satawa ona ilo polale le umi ia awa inala tatu te ilo ai le fatu langa ina o vaenga ia o le mea folale na ilo ane itunga fautasi ya wa sa umanatu o le vaale na mua le fola au le vaa o manono telefoni o le vaino sa umanatu foe toe mua le vaale na aile ile foe spuni ia le lai folinga mai ia ete le amafuanga mafayo na baba itanga tsaili ili muwa ya atunu le masani le alofoe mali va I foi la au ilo foi spuni ia atunu foi manatunis ia ole va ale sa loina le de va il foi la atunu wale tu sel malo sil terminalo il foi spuni ia pe afa ye fua ile tu nga fautasi vole lo lesa mo mo telefoni ya anu fo spuni o tu fa ia alena na tu lua I al to tolo te mauli le fo e la ia tu tolu le fo spuni ia pe se ila tangata ia na tu langa isel la tu tau fa o malu malu ia olesa tu tolu ile fo e la ia ale sili le sili fo spuni ia lona winga la le tatu lo wa lo expectation volena ia tawa na mual va ali manual malo fa le tino le le tangat al mo kwa fita la wale e la wale vai ia a fa ya la o le tau singa le o le tino tu lo o le soi fua malo lo ina e tu la fo no ai ma fa le o le ma ma fa fa vai ole ofisa ole pui pui ngol sang ole mulo tele olo na winga ele ka ka wan ko mose si va ele va ale a manual malo eyo ya ai mane ya ole ole tu unga le sa u va ai ya sa u fo le le manatua a fa ile tu nga va a mixa molto sa va fo ta una na va la u lia va ai ele ya ole va ale le ole ya mal va ale le telefone ole va nu ya no mai le telefone ol vai nu ya no la tuva il foi la ya ayo mai le va malo ol malo ya no foi spun yo ta ko no foi la ya le ta u o me ta tu te fa tu su saina ya fa ta si ma va o amrik Samoa e ye foi le se ma tu tu nga le fo fo el masina fo ti ti al fam na tu ina le ol tu to ta si ol malo amrika ile so fa o you like ia ole ala sa u tala no initial committee o le tape nanga Samoa ila lato polo kalama le ya se tema wa ele to fai ngoi na te wila ai peo la fai ngoi na o le cultural festival week ia ole aso tu manga nu u fa Samoa toi titia peo Pacific Fest le fai au kilani
0: ia
1: ole polo kalama la nan malo Samoa ya se tema e toi fai e fuela tu nga va ia lo na winga e tau lao na vala ulia toi vala ulia va au Samoa oi lava va ya Amerik Samoa oi lava va ya vanoa ia e te tau na nga I le tu langa fa pena o na sa au mua tala ma na ia tia tia e fulinga mai ole tangata le sa fa wina le va au nuri
0: ia
1: e fa pesa tal sanga ia nuri fulele I wouldn't to if I win a Yanishiava high check. Yan Italian Tangatan, and they have found a copyright little waterless half a word of our note. Yeah, I allowed to see an issue at the Fawinishiva, pay fire lies in who need to do la to if I were Tangataleva. I say, Selata, or Lelo.

0: wal fa fonga mai fo yo no ma puto ma fa lo fima so di imal to fa ia walanga langa ai fina ngalo tanga te ne amrik sabo ele ai ele e mai maud malo si o ta mai tile a tu lo wal fa fonga le koi o ya lo ya ya ya ya ya va ya play wuki ma va ya fa pa class ai si le mo koi fa un ka ko va al haite ia nei lo lo le na le se se ngau o maluti o tangata lo va ai fa tu se tu sa nga ile a nga ile ile fa sa nga le we ni o lo na winga e ma to ma ma o le mele nga ia mlik sa mo ta va ne ti ti ya u li mo sa la wa feta la melika
1: oh
0: e oi ia lo na winga e over million a ma na o la se nu vo le le fi fa ta u se va ha tik per va mlik sa mo lo nga u ma le ya 2 million na la ko ku per fo fa va ya le se me fa ya ele fa ngo fia wa mlik sabo ya otangate masani sa linga tupe ya ma te lo fo yo fio nga ye tape na la to sa high tech pe on sa le o le fio nga no uli ya mai si fo ya a fio nga ye pe wa lao ma ya e mau tinoa ya e mau wal sele ni e fa tinoa ya ya le vae nga le ya onga ole kal kong nga fo le fa fio nga le taun to la lo le se fio nga le se fio nga
1: moni ia ia
0: ba te tau ala ma ko i fau le va e nga tai va ia ina ia tau a ve a pe le le tu la nga mo mo ia mo tu nga va ai la nga ilu mo lo no vi e le fa ngo fie la mo sa mo le le fa nga ta mel tai fa nga mel tai a wa le fa fo nga mai ia o le fa kwa fa ma sa ni sa mo le fo sputi ale aya nga ilu mo fa nga va amlik sa mo ye ha ite ya ele mo fa ya la nei lo le au lo le le afise ma kwa ilo ilo le le po amlik sa mo po sa mo ya ai pe ya no fa ya tu la tala sa fa inicio o ona yuso fo ya amlik sa mo ya le me ka udia ya ka ko lo le tel to lunga le va ai mo ya ale yo singa o va fa ta malo va ia sa mona lu wa wai pe o nga tolna o fa nga tama e masa ni le itu pulanga
1: maria fa tai fa soa maria fo ile ta u o le ta fa so ni ta u o le sa e au wai ia ma e si le fia fo i ma e mai moina ma moli ma wina le tu langa sa ye le ta tu ta penanga le ta tu si singa foa a to wulunga le ta fa soa le ni ta ya o le ta singa ele si singa foa ole fai ole fai nga pa anga ya ave si ele fai nga pa anga ole ainga ole toe tu fatasia le ole ainga o Amerika Samoa ma Samoa pi ona ia ia vala aulia tilo tilo atu le mana e o fula le ta lolo le na fai Amerika Samoa o ka o ka se mana ia au toe va vai fui le ma u toe mata matatu ili tu langa sa iai ole toe tu fatasia e ui ana ese ese o Amerika Samoa i lalo le fainga malo Amerika. Ah, e o tama whanau. O Samoa le ainga. Se le mana i o le toe tufatasi o Samoa, Amerika Samoa, ma Samoa i a tātou. Pe ona yei le tātou wa wala uria le ana, yei le sisingafua.
0: Ia, silfio foi tia i le toe la langa ina o le vaa le o Samoa na lua. Le o whaingo ina i le so fatasinga le o le atoa o Samoa. Ia ma te whaftai lawa le whatou whala i ngā poe lawa na au mai al fina ngalo lea. A wāl mea moni lawa le na ele ma whaio na atoa Samoa pe ale iai Amerik Samoa ma Samoa i se me whai. Ia ma le ala fo le na ilo ulea tel tonu ngā lai ona aloa ia Samoa i le vā mana malo telo Amerika. Ia ono le lalango mai o tama whanau Amerik Samoa i so se mea. Ia ma le la tatu te vava ai ai i le tūlanga lea. Po alava me fai Samoa, e la lango iai i Amrik Samoa. A mea fo e fai Amrik Samoa, e la lango iai Samoa. Ma e whapena winga o tangata o se ainga. Ia ma e utfaftaia u teitai o malo e lua. Ia o Samoa ma Amrik Samoa. Ia i le faa wau pea o le fo iwa inga e silsila iai le tupulanga lalo vawa. Ia ma teui o lato ufatu. Pe no fo Samoa. E vava ai mai lava ya Amerika Samoa.
1: Pe
0: nofo fo ya Amerika Samoa. E vava ai lava ya Samoa. A ho o fo la ya tonu ifafo peo New Zealand, Australia ma Amerika. ele mafayu na tavaya Samoa me Amerika Samoa.
1: Ali.
0: E tasi yale pa upunga e fai ngoa.

0: only Samoa. Ya mal me fola na le te mai te wina me se lava America. Ona ya nga ye ya America Samoa ma Samoa. Ya wo si fatas. Ma fai me fatas. Ma ftanga ho le na fai ne ya fa tu tu le tu sa mo ta si te te va ya fa fongo le tu no. Sa awai tol to te le o so ho mo to fa fin ne mai America. Ya malela to fa metalanga. O mato ele imangi piko sa mo i polum sa vai. Ya mato umana fana na wi i America sa mo mato to out to ile manua. Ango maya ongon fa ma popo ino fu a sa mo. Ya mato to mo faya ina ia la langa pel vale tu sa lava pel ise pito sa mo. Ya ai ona le fa i mo oil tangata mai America sa mo. Ole la e va tu fa ta si mal sua fo sa mo. Mai va vai mai. Ele esel tangata le ele pa pa ele na nol pa u pe u diuli ya ena pe al tangata sa u sa mo e futi ai la ta to il swa fatas o ta to u mo sa mo wa ele fe ne fa ya tu fa wa u le mlik sa mo po u sa mo si po
1: e
0: a va ba ai tangata yu ta to tangata e o fo tangata mlik sa mo tu la manu o lo ala la New Zealand mo stadia e ta si la va le fa le pena ya o ta to u mo sa mo ya ma lo fo na moi meeting tia vai ne fa fonga le tulu ia fa wa pe ona la langa le vale
1: ia
0: ia a wai le ma fa yuna motu sia le ta tu te va vai ia so tanga nei fa le aiva ia ma so so o toi ma le telo mea o ati nai o a onga ia tu langa so fo malolo ina o mea umala o fa to anga ma fai nga faiva ia ele mafayon tava ya samo ole wa to samo ile maftanga samo na lua
1: malo fa tai da lunga tava sol nei tai amo ni va yaso lo tei lua wa faisi pisio amuk samo wal masina ni yor telo fa unga doctor e ola si tulanga lo ia ia le fa fie fie ino nei matu ai mai so nei fana ia bol to telefo tatu ai ngai nei amuk samo ia ifa unga mata bu fainga nei fana pe ona ia ile nei tusanga
0: e moni le lecha no nga tietia o nei ol fa un o fanga tua ta ya ol fa un o samona e ya ona na fio ta funa e ole so lua ole o ma vai ol fa un a one e ya ma le so nga fu ol fa un a botek alles for really le te nei ol fa un a manua ya unga ye ono wa unga ma lunga al malo ya o mai a fo i a fa un a unga ma unga tulanga lua ai kalesia fa be foi ma fa unga wa unga tulanga mo mua wai nei e fa ule tametiti fulu fa ul sengavalu ya oisi po yao e fa ule ke fa fa ule le ya le sengatasi a ole ma nei yo fa tulanga ina wa unga nei ya mlik samoa ya mai ole sinna va ngatau ole lalanga ina ol teltonuma ia a fau sengatasi tauna e fau sengavalu tauna e fau sengasfulu ia mai tun mata ia te angai kolisi mali universite ia fie fa mawina fo fafta i matua uo mai masani o ilato o lo aputiputis le soifuo na ifa nau ya Amerika Samoa ia malo le nau nau ina ia manuia na ifa nau ia e fa pena fo ia te au ia malo ai ma io ana po na malanga inisio o nieces my nephews malanga ya America ina umala to faunga yo nisi usauni e tau tol milteli mal malo tele ala ya nava nga au yo nisi faawau ya lato waonga yo nisi faawau i fai fai uta la ya le kale sia yesu kiriso la upayo sa ngatai yo isi ya ngai ya lato foi vala auma ya po fea lava ya ngai ya ifa na ule tunu ya ol mesili on taua tau te o male tua ia ono leta po iu tau faiwa e nei tau matua ia mesfo iu o nei tau ainga i Samoa ma Amerika Samoa po fea lava tau te angai ai ia tau te o ma le tali tonunga ia lo fa malu leta po inga le tonu ia mo tau e mese ia vae ngola tau angai ai ia faa manui atu ia te utau fa na waonga iu tau sa fa wina ili tau sangalua felu fulono ele ngata kwa aunga tulang muamua, aunga tulang lua, o universite, makolisi ya Amerika Samoa, mafafo hatu o Samoa. Ia, anga lele li ya te utomu, tomu fenga uma. Ia, ia aunga, ia lo utomu so ifua, mau tau te mali anga tau foi mai tau tua ia samona lu ai foi foi lea ia ia vi ia le di la tau tau tua ia tunu lo tau wen papa ai ai mai se o tau tau tonga ele milteli ia ma ve o tau to samoa ia anga lele li pui pui manu lo tau soifua ia I vaenga au o malo amerika lo tau tau tua ai
1: alo fafjai mana ia o leua fafonga ia ili tatu watunua mese nei tatu wa inga Samoa ma Amerika Samoa to tele yo tapa angai mafuta mai e wala au mai e teks mai e fatasi mai lunga le tapo kalami ina ia te utoi Amerika Samoa o to tele fo yola unu ulia mafuta mai lunga le tapo kalami yoi o lea fo ye mai mai lunga le tata utuol nei tai au ia alo fatu lea fo wa wabatu tfamoniangal po kalami a le sungal fo mai ya malu nei fatau va ya te uto umalavo ina i Amerika Samoa nei fanau fa pe foi Amerika nei fanau manai matua malo e tu leia nei fanau ya onga ina ia maua la tulu manai manuia au te fiu e tu leita maiti ya wa afer wa ilo kama kiki wa maua le nga luenga le lei ya olo no winga nofo tatu le fale matua ae le wa tari maita maiti fa aftai mo le tapo kalami fasol nei tayao matango fie foi ya ili fasol mai le tulanga se yel tatu se singafua before I al tato fa unga it tono amik samo fa malo fa tai la fa toya la sungal fa mali tai yesi si vai nga ti fisa no fa mal ta po kalem mali va yesu
0: ti ti fa ti tele lava ile tono ngo fa ungo fa na ne amik samo ia ia nga ye foi fa na u nga luenga eta pe na inel malo va no fa nga luenga ia nga ye fa na u fa nga luenga esa ili ile poto masani male lo fa nga luenga ia se tasio o nanga tato malo I tau sanga u mwai ia mai faftai le fema le kovana ma luten kovana ma la u foi tau pulenga ia le fava no al telo ava no fa nga luenga ia mo ne tato fa na u ila to e to toi Amerika Samoa wai to tele lava ya nga I Amerika ma isi no fanga e tu wai ile tu wangal nei o le tau mafanfana ia to tele lava ia e fai nga alue nga ile ngata al malo ia al company ia mai tau afo ile la sanga al tau soi fuanga ia ia fatino ina malfa mauni au tau nga alue nga me umatou te au au ina mai fal fai nga alue nga e ta pena ai lou lumana I malou soi fua e te loai fai le nga alue nga e te loai fa maoni le nga alue nga e te loai fai lau fa anoi le pule pe a fai e te le awai le nga alue nga ia il te milava le tasi e te loai fa asoalu tongi pe a maua ia mai a manatua nei a mātua. Ia e ave mua mua e lau siaki mua mua pe a matalau ngā ruenga.
1: Ia.
0: E tā ua fōi nāpolo kalama tia mua nei a mātua whānau ma tupulanga lalavawa. Ia tālu si e ia. Ia e tū mau pēle a lolofo mātua nei o whānau nei mātua. Ia a whai a e tonu māsina lupolo kalama. Ia lo na winga e ono au siaki e maua. Wate lu va so matong ya ave u ma le tupele na ma siakile na yo matu e fa so menga me le sia okupe ya ya ena nga foilo walu tala lo sia ya ona eta filisa no ya ave nga singa kupe la kiki foilo ma u matu ya eta lo sia ya lo tu maula lo fa fa ma uni fa na uni yo la tu matu ya ma fa ye ona ave le seleni ya anga lele li choi fo nei va nau pui manu lo la to wola ya fa te tele ti ti molta plo kalama ya e mo fia la vai se mete fina ngalo ye ya ta te fa so al plo kalama ya ya na ye ta pa anga mes fo le to nu lo mo wol ta fa sa lo ngai so se me ya ma ma fa yo no so so ni fa fa ngo fia ni me fa ngata ya ma so so ni ya e fa fa ngo fia ni mata uptu nga e a fi ai lo soi fo nga ala e mo fo fo fai ngo fi ia ma fai ai el sio sio mango tanga ta lo ma to nga lu o na so so ni tu lo ma tau pu ia mo lo ma lo si ti ti va de o wow po man ia mes fo yo le pu le nga o ta to radio sa mo ia ma to ma lo lo tu le lo fo le tu soi fo mai manu ia
1: alo va tai tai lo mo nga lo sungol fo mai mo ta po kalm fa so ma tango fi le ni tai ao mawa le avanoa ia watoe mawa le ta proklame o mea whinga tae whawhaing o fie ilunga le tau tua mala unanga ia whawhtai fo ilo wanga le leif so sani mo le tatu watinu ia mo le tatu tolunga o la atoe mawa le isi ta proklame le vasa fo le lofo mo le anga leo le atua te te atua ilo se fuma so uola ia no toe whawau fo ilo le ta proklame whasoa ai manuia te lo faiva mau teute ia anga le fo ilo atua ia atoe mala ainga a wā teute ma faiva pe o na ngā rue i tono Amerika Samoa ia beze fo le ngā rue ngā le atua tono e kalesia Manuia de Yaso, la usunga alfa mai, pau, alofa atu moe, soy fu mai Manuia.
0: Ya, soy fu ya.
1: Ya, soy fu ya. Taibale wati leo ua toe ono minuto na taan leo leitu las malua. Anaya, poli bang mai le sunga alfa mai, awa lesa awail tatu sisi ngafua. Ya, patasi ay maniso po kalami tono Amerika Samoa, leo lo fanga soloai, ia faunga na ifanau. Ya la lo PCA fo la la to amuk samo I five tai mo la la ma to ngofi fa so ma ilung al tat po kalame
2: Una una tula po kalame le le mo o ya so tai tasi ona ole lango lango ma lo si le fali maliu a se ano le atu o ese tatu po funeral directors e Manuka City
3: po kalame le mo o e talo fa tu se e peru le ma lo na fa u pe lima e wi lava ina oia o le alo, a o mea sa pōpua ngā te ai oia. Nā aoa o ina ai oia, ia usi usi tai. Tusea e peru o Yesu nā aoa o ina, ia usi tai i ona pōpua ngā te ai umma. O le upo, ile ngangana e lini o le usi tai o le obedient, o le hopa kohe. E mōa mai upo e lua o le hupo o lalo, a kuo o le whaalongo. Lono wina whati no o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma. Ile lalo langi ma le langi. Ai ole winga le au mai ele e peru. Ole ata tu sia mai. Ona ole ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofa ali tupu male mamalu nalu ese mai. Ina ia yaile lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le fano manu. Soifua mai ile ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi matangata ang sala. Ino siya maulangia. Ta wemu yai tangata. Tete eo na lava tangata yuta ya. Pamata ifengo fie tupu. Mali io le nei lalo langi. Ona latu ese mai o latu nofo adi. Mo latu tu langa maurulonga. Ina ia fata itaima sawa pali fatasi. Ile maulalo ole o langa. Na ola ele faola. Ole nei le moni ma le fa maondi. Ole usta io Yesu ke riso yona puapua ngati ya umma. Mae lofa ia toe. Ma ina ia faa a toa toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le faa oltanga. O le ola e faa vau amene Yesu. Ia usitai loa tato usitai ia Yesu o amanatua ele lei kumaoe.
2: O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu po funeral directors i le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pea fiu ane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
4: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
5: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whaio e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
6: Le shine gento. Fa pofunga mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fole si akio o loa I le shine gento. E li mese la wiva I vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine gento. Susu mai il tato fale fau. E au tafa lava o le fale tuai. Li ma fitu fa grade te a throat man kail. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
7: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fali
8: malima, tasi lima lima tasi. Ofe te lua
9: oi. Mateo e avele sue sue nga tau fale a ma aroha. Wa umana fai lau siaki.
8: Le ai, o le maale nei, e la e titi tele.
10: E le au toi fa pe na maa. Wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu. O oi le na, ma oi fo I pa.
11: O le tau sanga a mata mo le sui sue nga wada ka anesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea e fai fua hai lau sui sue nga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I ato lau fito se fulu male lima tau sanga.
9: Fa mole mole, fai moi matau.
10: O le a la fo mai I le meli.
12: Usi mai ala fa fofonga ole fa popoa fo ele nei o telefone mai Samoa a wina sa mai mo oe ele au leiti o falongolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
13: o te fa talo fo lo tatu o te nuu o le tau alunga o le ngā ruenga o le nei vai aso o tala mai Samoa o toi tolu aso o lumana I nei o na tūlau ele ele le lo tatu o te nuu o le urua I malanga le company va lele le Qantas au Australia e tu uai au kilani ma le teimua mua lea Ua tu usa o mai I Samoa mai New Zealand, se malanga lea company va le tere le Pasifika ma le le rolangi. Ma le a tau vai ma le company va le le New Zealand, o lo tau tua to tasi le te minei malanga mai au kilani moa pia. O le aso lua le vai aso lumana inei le malanga moa mua le Qantas I lona ala va fau. E ese ai mai ana malanga o lo tau tuai, I le vao au se talia ma tu usa o mai I Samoa. E tolu malanga lea company vaalele mai au kilani, mo le malai vaalele faavao malo I faleolo ili vaayaso, o aso lua, o aso tofi, ma aso tonai. Au tuli mata iaile a matalia o malanga le Qantas mai New Zealand, mo Samoa. O le wafaa iloa I se li ponti, le faa iloa ai e le tasio company vaalele Australia, le Virgin Australia, o le faa muta o na malanga nga I mai I Samoa ili o ngā tutonu, o le masino o kuso o le tausanga nei. O se li poti le vanga faa salalau o le Memara Pacific, o lo ta wai ua mafua lea faa I unga lea company valele, o no tūlanga si iti o le tau o sua au uma pensini, ma ua whainga tai o na faa wau lea tautua, o no fua fuanga wa mau a le Virgin Australia. I le lua sifuru o tausanga, talu o natalia ma avea Samoa ma se tasi o tenuu, e langolongo ina le whea ngai nga whaavao malo, mo le pui pui o aia te tau o tangata iai a whianga tū mau o le soifua. O te le re sao le malo Samoa, I le tau sisi o aia inga o le whea ngai nga e peo na wha ilo ai, e le wha tonu o le wha laptonga le nuanua le lofa, o se au au nanga tū ma o tiro tātu o tenu, o lo whea ngai ma por kalame mo le ati nai o tangata iai a whianga tū mau. E ui na tele le sao le malo pe tai ua faa lia le faa tonu le faa lap tonga tu maoti le sunga mata faa faa tino masunu tumapu. O lo I eipea le mana umianga I le faa le lea atili o le lango lango sa moa I le faa mbalia ina o aia inga o le fenga inga faa vao malo o lo pui pui ai ai ai te tau tangata e ai ai fianga tu maua le soifua. O lo I nei le ai o New York I Amerika le faa tonu le nuanu o le lofa mo le fōn tanga malo au whatasi, mo atunu o lo avea masui o lea whengainga, lea na wha manu e inai le sunga ia mata a whawhatino, I le filifilinga o sui mo le komitia malo au whatasi, e mata I tuina a ia te tau o tangata, e ia ia fianga tū mau ar soifua. Masama wai se avanoa, e fesiringi ai se fatalanoanga I awala, o feso o tainga fatekono losi.
14: O le ala le fuafuanga I le avea I o e masui al komitil nei, o atonu ngā luenga matiu te tau.